war nga amal njariñ lool ñi nga dekkal tuddu bañ leena lox ndax olof neena dekkalo jamm ci gën ndax bis du ñak nañ ko wax nañ ko def juñ nañ ko wax moko jitu ginaaw nak lu xew sey dekk fay jitu ki nga bokk mom direct bokk mom dekk na nga sam akdi kale gi bo ko lor ak fa so lor bu meena doon ak pass pass gi na gele yaatoti donte bokku len direct nga sam ak pass pass bi kon ak bokk dess na bokk direct dess na bokk dekk dess na bokk pass pass ñet yep na l'islam dafa diglé ko ko sam bokk direct gi mom kuko dok tambali ko yek fi ci aduna di xaar al-akhirah ndax ngañ gi dana ñew ci bir tombe ñettel ba moy lor jey juddo ci bo jokku tuk bok bokki dekkale gi kuko yaq tambali ko gis fi ci aduna di xaar al-akhirah ndax bari wana man nga dekk ak nit sa ak sa digeunte mom nga war ko jokk te jokko mu ne ciel melne kula jegal te balu la amna ci nit ñi ño xamne bo len koñe dañ nan ciel melne kula jegal te dañu lank baluñu la ndax amna waajo xamne neena ko yoral bor do la fay ndax da bëgg bu ëllëgé am ñu ko yoral ak waaji lim def baxu dara ko soxra ngi ñunu neena ko ko togn mom wala neena du fayu bo ko yoral bor do la fayu ndax neena bu ne won da bëgg bu ëllëgé am ñu ko yoral ak neena waaji lim def baxu dara kon amna ño xamne da nga leen di togn ñu ne xummu ne ciel te waxuñ la dara nga met nga japp da la jëgël te fekk jëgëluñ la dañu bëgg dong nga yoral ak ëllëk kon mo xam ubit ndox muy sorti ci buntu bu rek buntu keur dekkando bi la wala ubbi buntu keur bo xam day jakarlo keuram lu xew nga diko yakk nga diko yek wala ubbi fenêtre bo xamne day jël keuram tolo deg ci guddigi diko yunutu lool lepp ñak sam sa ak sa dekkando la te man na nek nak ay ak yo xamne ëlëk lay feñ ndax az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah toñ yépp ay lendeum lendeum lay doon bis feñ ci ak pass pass bi nak mom kuko semut man na neub ci zahir man na neub ci zahir ndax ñak ko sam ndax li ëpp ci nit ñi bo bokku tok ñom deret bokku ñom boko ñom dekk donte yeena bokku pass pass xala ñi dund l'islam deug moy tax ñu man la fat moy tax ñu man la bokko waye li ëpp ci nit ñi xamuñu bokku diine gu dafa dunduñ ko motax dañuy gis ku neew doole to duñ ko dimbele ndax ñagalem l'islam da dess ci ñom kon ñu xamne buñ la laaje lan mo ak bokku deug deug ci teunk ndax duñ ci yag moy bokku ñett la bokku deret bokku dekk bokku pass pass yépp mata sam nak ndax buñ ci mën di mëna andil fitna fi ci aduna mëna la andil fitna ci kanam yalla mu dess tombum ñaarel bi muy ak bokku nañ lañ koy jokké bokku gune da am lu ci yalla def dañ ci gis borom xam xam dañ ci gis borom am am dañ ci gis borom yitté dañ ci gis borom xel mu reuy kenn ku ne li la yalla sedd ci bir bokk gi loolu ngay jokké sax bokk borom xam xam bi ci bir bokk gi dañ ne ko xam leel borom xam xam dañ ne ko xam leel waye xam leel gugu nak al aqrabu awla ñi la gëna jégué ñoo ci gëna yey bu lu andi benn barrage sa digënté ak say bokk ba do leen mëna xamal ndax yow médecin nga ci bir ay ñu wéredi médecin nak buy fajj du yam ak ñu wéredi mba bok légui mom ci wop ñu war ko fajj mi mel médecin buy fajj ab malade muy wax ak sama akat da nga sof lu tax di ma fajj mu nako yama gëna sof di xulok mom médecin bi légui war ko fajj momit ndax wéredi tax muy sanni kaddu yami kaddu waye bu wéron du ko wax lola lima bëgg wax fofu moy yow mi am xam xam nek ci bir bok lek lek ñak xam xam bi nek ci mom dana waral ñuy am bëtt buñ lay xol so waxe kaddu gu jup wala kaddu gu bax ngir la dir len ñu naan dañuy lay xolé bëtup ne lim ñu ëppalé mom lañuy wan lool nak buntu bu setan jaar sa digënté ñom say bokk la ngir bëgg do len xamal do len yékkal la nga yor baras bu ya koy diji jall nak ya xam ñom xamuñu de len jégé la la yalla jox ci xam xam nga len koy yakal ndax képp ku am xam xam ba nopi neub ko serigne touba neen dess nako nat fa kullu man bi'ilmihi qad bakhila fa innahu qabla al-mamati yubtala neena yit kep ku ci njangalem dina dañu wax ne kep ku ñu laaj xam xam mu neub ko des nako laap ci labuk sawara motax xam xam dañ koy joxe balighu anni walaw ayati sahih al-bukhari kon nga deg ci ne jambi xam xam bi la yalla jox ci sibir bok da wara jall ci ñom waro ko neub di xamal ay jambor di bayyi say bok du mbax ndax bu dem mbaxu kesse say bok ci wara jitu kon xam xam bi ngay joxe sax bok djel doomi bok gi len jangal di len labiré di len dajalé di len war ci diiné di len xamal sa kemtu lay katam lola mom ngay joxe sax bok ndax fofu la yalla fétalé ci

0: budé borom am am yamit xamal ne xel yow buñu waxu jokk bok sa yow ya tax ndax borom am am liggéem ci biiru bok war na reey lol ndax lila yalla jox ci am kom ci bi bok gi du ay pexé du doley physique du doley physique du xel mu reey yalla la sop mu fop alal ji jox lako tek ko ci say lox bu ko sobon mu xagn lako ndax yengutuy liggey ak ngaf ngafi aduna bu don maye alal da nga gis ño xani ko epelé ci biiri bok te da ngay gis ko xamné am tonkal la mu toll ci digg dolem du noppul guddeek becc te du yor tous nga gis yambar mo xamné amul lenn lu rañ ko te du jexal dara mana dalik moy yalla moy joxe wërseuk kon bu yalla joxe wërseuk jox la ay wërseuk ci bi bok gi yeggal ne du say pexé du sa dolé du sa katan da ko sop mu jox lako kon nak bimu lako joxe da bëgg moy jall ci bi bok gi amal len jariñ di len dimbalé bul bax ci say jambour di faté say bok ndax mbaxu kessé ci alal ci ay jambour faté say bok waré na ko li jënti wat ndax budé mbaxu ngir yalla rek say bok ci wara jitu di dimbalé nit ñi ci ñaar ñi makoy faral di wax dépasse ak wardonance dépasse ak wardonance waye nit ñi saraxal lañu gëna man ci jënd wardonance amna ko ko waxon ci biir bok ndaysan da wéré di ñu sétiko mu né ah nañ ma saraxal rek ndax nit ñi dépasse manam jënd saraxal lañu gëna man ci jënd wardonance ndaysan da muju faat deug la da ngay gis ku wéré di ci biir bok ñukoy sétam muy loyox ba muju faat lu nit ñak saraxam day ris ni wala ko faatu te gisoo ñu yow nak ak lu mu ñak dana jox mel misal mu triste genn goor gu wéré di won ñew ci médecin bi nako soma joxe nangam day ñew ma ni do faatu waye mom severity gi mom yalla man la ci mussel lamako don laaj matul ñaar fukk jooni mu dem ci biir bokk ye diku lijeenti dig ba ngay ñew muy lijeenti ci biir bokk ye mu tafaju wara wër ba sonu lijeenti luñ ko lola waji xey bis rek fekk ñu mbar ci buntu keur goor ga mu la ci ñu ne goor ga faatu ngay ne mu ñew bi mu excès fekk na ñu yew aw nak fele wo xamne jënd na ay yoon lim ko don laaj mu dugg ci bi dal di laaj te dañ ak bañ ko gisuma man de goor gi mako don faaj waye lima ko don laaj day nak we ñu yew fe jënd na ko ay yoon nga degg ci ne kon nit day wéré di ci biir bok ñu war ko mëna jappalé ci wardnas diko sétane bam faatu ñuy son ci sarax lu mi nexé li ñuy def ngentel dela way du sarax deug ci ni ko l'islam santane li ñuy def du sarax ngentel dela ndax sarax la ci doon ciosan moy ñi fatule duñ togg ndax dañ nan ñi ci fitna jo xana tal nan leneen luddul togg kon ñeleen wër nañ togg yobbu fa safan bi am nit bu fatale waxuma ñalay togg ñalay wër di togg di indi waye ñela wër fa la ñaan ci fa ñu def ko programme yeen do waxtan ba ngon jot ni wara sarax soy dem fekk fa mbolam ñanga fay fekk ñepp ñu yor seen cruus yor seen dollu alquran seen jukku alquran seen dollu qasida di jang ngir yeenal ko faatu upp ci sarahi bo fa demé programme waxtan lay doon ba ngon jot kon dimbalé nit ñi ci wardunas dimbalé nit ñi ci dépasse ci alal ji la yalla jox ci biir bokk gi lél ak nit wéré di ci biir wéré di tedd ci lalu hôpital ñu hospitaliser ko mana wéré di gi bu nekkon témèr li upp ci tonay wéredi gi day delo ci cas sociaux yi ndax ku ne lak ci kaw blalam te mo dan yor keureum difa joxe dépasse xam nga ne ku ne lak ci kaw la mënu du dara di xalat bokk ya tek ci di xalat dom ya tek ci te mi ngi ne lak ci kaw lalu wéredi gi yoyé da fay renforcer wat manam dolé wéredi gi motax ñu ne boy séti ku wéredi na nga don ngeen di kuy séti bo do ne ngeen di kuy séti man nga dank lu bari ci wéredi gi masalam da ngay jëkke jaar ci kër ga bu la yalla maye carton nga man fa baye dépasse wèr nga baye ko fa do ra ñew wala bo fa mané baye dépasse semaine wala dépasse ñaari fan ñett fan kem tu lay fa sa doole toll nga baye fa dépasse do ra ñew sercer ko ci hôpital bi bo ñewé dé ko né ko baye na ci kër ga dépasse nangam baye na ci kër ga dépasse nangam lég lég médecin bi ñew def ben tour dal di visite ben malade choona bi nek ci degeere wéré digi nek ci 100 ben way ñew di ko di bu neex bu ñëwaat di seet sar ci 50 lay wacc 50 yi ci ëpp poccat ma ndekete yo lu ko yobone 100 moy di xalat njabot ga mu bayyi ginaaw mu seetar ko jappale médicament bi mu ko jox moko wacce te fekk liko way dey moko wacce lu mat di bayyi xel la waye nit ñi sété baxut nit day wëré di nga dem jënd ay pomak ay orange ak ay banana ak ñi dama koy sété so démé fël la fa waxtaan ta li nga andi moy orange ak banana yi ba lañ fa joggé ñu sédélé ko nga jël ci sa wallu wan na ba rap nak di gonfalé wéré digi ci man de sa wéré digi mësuma ko gis luy mësuma ko gis di ñangal rek nas nga ko gis kay nit nan la nit di wéré de nga na ko sa wéré digi mësuma ko gis loolu da nga yokkar wéré digi di té li ëpp ci nit ñu loolu lañuy def nit day wéré ñukoy sétti nak ah man de señ man de man sa diiw sa wéré digi mësuma ko gis di ñangal rek woon yalla mësuma ko gis da ngay wax rek kon lima bëgg wax fofu moy lan boy sétti na nga sétti ngeen di ku sétti waye na nga nek ngeen di ku sétti waye bu doon ko xamne da nga yees ci ku sétti kon jappale nit ñi ci dépasse ak jappale nit ñi ci war nas dafa wala nit ñi téré kon sa alal ji la yalla jox day ci jappale say bok ci nun ta lol da na la jural sa alal day barkel ndax yow mi xol ci bir bokki yox ya ngi len dépasse ci jappale ci alal ji la yalla jox dañu la koy yéene te dañ la cey ñaanal ay way diw yalla sa alal ji barkel yalla yalla guddal saw fan dila ñaanal lola day barkel sa liggey lola day barkel sa liggey tay day tax sa alal ji gëna barkel ndax yalla nga ju tégalo ci bir bok te yéene lako ta nga defal len ay yu ba seen xol sedd lolou day barkel sa liggey day barkel sa alal waye bu la yalla joxe ak alal ci bir bok yi bo defé nona boy faatu lañu lay sédé lepp lu bax lay doon ay way diw mi mom day wax deug yalla bi nga faato nit ñu wét ci barap di tur ronko ñul kuk ta foko fété won moko waral taxam ba xam keneen dina ko fétam jëf dila ñaan ay waji diw yalla yalla suufal wayofal suuf ci kawam way ndax fa ma fete woni fu bax la won ci man lu am solo la bay beug suuf sedd nga xol len ci say bok seen loxo jot seen ginaaw ta duñ wer seen bop muk ndax ko bokal deret gi dana rus ñew dila wer bopam waye dana la leer nañ ci na loxam jotul ginaaw ya koy fekk dimbele ko ndax amna ño xamne seen loxo jot seen ginaaw waye duñ wer seen bop mbop muk bo len seen da ngay japp luñu jexal dara mom la alquran di wax ni yahsibuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa bonelen jak da ngay japp duñ jexal dara te yurum tous ya len di fekk jappale len da ngay bay ba suuf sedd nga wet ak ñom ne len diw yalla sakki ni aduna jox ma li te joxul len ko ma bëgg liggeel yalla ci yeen jallu len sen da pasta yalla tax seigne cheikh maryam miyay mi radiyallahu anhu da na ko faral di def digge na buñ fi joge lañ xamne bari wan ay borom keur yo xam mo len gaddu won te ken yegu lu am solo la kon jappalel say bok tay buñ la tege ci course ba mel di sedel lañ wax lepp deug leeron ay way diw mi ay way yalla yalla gudda fay yalla yalla senal ay yaxam ndax fimu jidon fete bax lepp don deug lu am solo la ci biir bamel ndax ñaan gogu waye boko defut boy fat dañuy rafetal rek ndax musta deug ken musta deug ku fat mom ñi wax lu bon kuñ tek ci course ba mel diw mi ak bon musta def lu bax ci bok ala lañ ji musi jox ken ki ni mboné loko deug moko ci biir bamel mom kay lo bon bo fat lu bax lañ wax diwmi ni mu bax diwmi di alalam nangam di wax rek am ñu nekk ci sura astaghfirullah ah li ngeen di wax rek bu len ci wagn saraxé dara du ko jax ki amul kon njariñ kenn lool nak mbokk yalla ñu ci yalla musam du bukki wiri jari ndari comme bukki wiri jari ndari lo yobale ndari nekk deug kër yi bis dina ñew ñu tek la ci kursu bamel di sédé amalal njariñ say bok ci alal gi la yalla jox alal gent ba ci am solo so nele patte ko so faato ñu don ko kon dañ koy mirage sa ginaaw comme dañ koy mirage sa ginaaw jappale ci say bok bala nga faato bu len won nak ko xamne bo amuti bok bam amagut alal ay bokam da nañ ko set yalla jox ko alal rek mu melni beut bami xolati ay bokam bokut ak beut bam len don xol sa buñ fa ñewé ñaar yoon sa mu japp ne lim yoro tax ta buñ ko xasse xam ci yow dañuy tey seen bok ndax bokki ñu am fulo lañ ci seen bir ñin bokal de rek buñu la sété ñaar yoon ba gis saw ge doxé ne yow mi kat li nga yoro tax mom nga len di wan yow mi kat motax nga len di dikkel dañuy mujj tey seen tank sa lolou da yaqku bok kon amalal njariñ say bok bala nga faat ci Allah ji la yalla jox bari na way nañ ci am fofu mu dess ki yalla jox am xel ci bir bok xel mi la yalla jox man ngay ci lijeent lu bari ndax bari wala digeenti bo xamne dafa am ay kala ci bir bok ta bu boromum xel mu reey ñewé man nako defal ndax borom xel man na liggey bi reey ndax bu deme ci kenn ka ne ko amna fu muy jaar digeenti mom akum xelam wan ko ne ko am na fu muy jaar mom ci ay kaddom lu nekkon ci mom day dañ ndax ciofel gi am giñ wara am sen bir lolou la ci suxat kon xel mi la yalla jox ci bir bok dafa wara leggey ci sa bir bok ta xel mom la ci jitu moy lan moy digeunte bo gis mu nek ay caractère wala am leggey ci bir bok yi nga dem jeufeliko sam xel ngir defar ko la ci dess moy ki yalla jox yitte yitte dañ koy dox ak bok dañuy demante di setante kenn ku ne am yitte ci moram ja waye bu kenn ki ne teye bopam kenn du setti moram ja lamuy jur ci sen bigen dañuy teyent ta buñ xasse teyent su baba bokko ga desu ko dox ta buñ ko doxut ci yaqula jëm kon liñuy doxé bokk ñenti la kenn ku ci ne nak li la yalla jox ci xam xam joxla ko ci alal joxla ko ci xel joxla ko ci yitte soko joxé ci bir bokki manes la wax ne bokki day deugar waye sa bokku teyena ya yaq bokki yalla joxla xam xam nga teyew buntu nga ci yaqku bok yalla joxla am am nga teyew buntu nga ci yaqku bok yalla joxlam xel nga teyew buntu nga ci yaqku bok yalla joxla yitte nga teyew buntu nga ci yaqku bok kon kenn ku ne la yalla jox da nga wara fexé ba jox ci sa bok ndax lolou mo koy defar mu dess nak yan njariñ moy juddo ci dañuy teunk rek ci defar ak bok njariñ ya ci juddo dana bok rek lamu ñëk ju moy dañuy deugër dañuy and doon ben doon wenn say ta al jamaatu rahma ta buñ xasse and doon wenn say sen digënté day ratax sen digënté day leppo lu way di wax ci ñom bo ci seené kenn tié saw lamine ndax dañ nan ah ñom de bénu bop lañ ko ci gis gis nga mbolo met kon la loy wax ci ñom bay bo nga xam ko loolu foko digg ay bokk yu and lañ ta and gi loolu njariñ loy ne ñëk juur ci sen biir waye ay bokk buñu andu tit ñuy bolé digënté njariñ yi ak lor yi buñ wax wax safan ba ay bokk buñu andu tit lamuy ñëk juur moy ak tagaliko kuy wax ci ñom bu ci gisé kenn du baye lamuy wax dañ nan ay juur ba dag ndax ñom andu ñu kon jariñ bokku and dana jur sen digënté mëna dëgër ñu jaxaso doon ben ñaaré ba moy and do bokku and diko ñok dana jur lu way di dund ci sen biir ñu xam ko ndax borom xam xam bi borom anam bi borom xel mi borom yitté ji manam bi jafé jafé yi yalla di def ci biiru bokku likoy safara moy limay wax jafé jafé bo gis jafé jafé xam xam lay doon wala jafé jafé am am wala jafé jafé xel wala jafé jafé yitté su fa borom xam xam ba nekké safara jafé jafé xam xam ba bu fa borom am am ba nekké safara jafé jafé am am ba bu fa borom xel ma nekké safara jafé jafé xam xam xel ma bu fa borom yitté ji nekké safara jafé jafé yitté ji bepp jafé jafé bo xamné genn na xam xam genn na am am genn na xel genn na yitté lolou xamé su ko ci aduna kon mané sama wone jafé jafé yi am ci biir bokku sa bu fa tassaro xamal né bokku yi dañu andu sax sa buñu andé rek taw la koy safara yalla def na ko ci biir bokku safan bi moy buñu ko téyé nak su baba jafé jafé da fay tassaro mo xam am am la mo xam xam xam la mo xam kel la mo xam yitté la ba ca dessat ta mom la cey mujjé moy ñu xamné ay bokku yu and jamono ji ñu tollu jamono ay bolo la nek gi mu nek jamono ay bolo mo waral kenn ku ne sa digënté ak say bokku nga fexé ba bolo ak ñom ndax ku fu bayyi say bokku di dem ci ay bokki jambour di bolo ak ñom sa buñu jaxlé ci wo say bokku ño xamné sa buñu jaxlé ci yow wo la ñoy nga wara jokk ba la ngay dem ci keneen ta la ngay def ba do and ak ay bokki jambour soko defé and ak say bokk len li tiaxan da nga gis ko na man mënu and ak say bokk loolu wax tiaxan la ndax lo def ba and ak bokki jambour soko defé and ak say bokk kon fexel ba and ak say bokk lañu mujjé jotay bi nak moy benn tak tak bo xoy résumé liñ doon wax lepp ba kenn ku ci ne bu fat bu fekke liñ doon wax guddu na ci mom na jël tak tak bi may wax tak tak bi day wundu ne bepp jafé jafé bo gis ci biiru bokk su teul safara wat xamal ne bokk yi dañu andu way sa buñu andé day safara ci sasi dañu wax ne goor ga da genn and ak domam gan and ak seukum ñu dem ba ca yoon wa seut ba daal di gis ak guuy munako waaw mam li lu mu munako li de modi guuy munako xana guuy mom mo upp doole ci aduna bi munako dedet munako lu upp doole guuy munako xana ngelaw ngelaw do fum fekke guuy manako daanel ñi demat bam yag munako waaw xana mam kon ngelaw mom mo upp doole ci aduna munako dedet munako lu upp doole ngelaw munako xana ponkol mu tollu ci diggu doolem deural ci diggu yoon koko do bu ngelaw ñewé fa la koy rombu jall ñu toga di man bu yag munako xana kon mam ponkal mu tollu ci diggu doolem te deural ci diggu yoon xana mo upp doole ci aduna munako dedet munako lu ko upp doole munako xana ay nelaw de mo upp doole ponkal mu tollu ci diggu doolem te deural ci diggu yoon ñi demal bam yag munako xana kon mam ponkal mu tollu man ay nelaw mom mo upp doole ci aduna munako dedet munako lu upp doole ay nelaw munako xana soxla yu tofaju de mo upp doole nelaw mom ñi demal bam yag munako xana kon mam soxla yu tofaji mom mo upp doole ci yadd mu ne ko dedet mu ne ko ana lo upp doole soxla yu tofaji mu ne ko ay bokk yu and ay bokk yu and ñu upp doole soxla yu tofaji jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ma ngi nuyu kep ku deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu leen ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi loolu kesse moy jubluway bi garab bi nak limay wax chaque jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi xamne awram du deuguer wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fébar la comme ni yenen fébar yi amé fébar la comme ni yenen fébar yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosanit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxas sa dret wala mu raxas sa sucre wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ño fonk suñu bop ñun kay ño fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo leen laajé keur señ modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur señ modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème de garab bi day raxas deret budé ki xamné dafa amé prostate garab gi day fajj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxocyte garab gi day fajj ndoxocyte daf ci efficace daf koy fajj ba mu wër budé ki amé émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day fajj problème manniw gi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanté ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa lay raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou carton mais nak carton moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxe won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko baye doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général kep ku ko daan nan di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li neterul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ap sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngi koy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngi koy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wone dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace suñu parel kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traitéwul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traitéw lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxanga ba paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ka moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bëpp nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man boko awumako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témir nit man lañ ko jënd kenn nit ñew ci dama gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témir nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka sëñ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man kepp ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni sëñ Modou Fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma déllo na ko déllo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la déllo dara ndax yoro lo ma déllo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyer naan ma fajj ki ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamne fajju leen ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gis résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo naan ma tané na wat tané wuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju carte paquet bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tégon febrat man na tégat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolu bu nané carte paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara démat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmbu bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmbu bi tour garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisno ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisso ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisso résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Faye wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Faye Bayfal wala nga woma ci 77 727 27

0: Batu jamu biwa te japlenti aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu biwa te japlenti aku wulung tubu andak yaka.
1: Mbok yi deglu radio Tiantbe FM 95.2 di deglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Dikor. Ñu di len nuyu bu baax di len gërëm di len sante. Tay ngeen nek ci batu jamu te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamu lu baax la ci rew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Busso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd gi Serigne Touba nan la gisé won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba paré
2: bismillahir rahmanir rahim bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi jital sante yalla ñu julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam waye di sante itam suñu yaakar cheikhul khadim di len nuyu yeen bokki auditeur yi nga xamne yene diglu CNR FM di len ziar itam tud len balu haq di ñaan suñu borom bo leñu jéggal ñun ñëpp té défa ñu jamm ju yaatu jaand xéewal ak mucc
1: sëriñ bi ginaaw bi ñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té it xel yi gaawa jaxaso radio CNR FM akub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laacc ci jamm lan nga ñuy tontu
2: yeureuf baadam jamm de mom da fay lo xamne am gi solo da fa reey lol ba fogo tak wessu nako ndax man japp na ne jamm dara gënuko ci adina ak ci alakhirah ndax lu way mëna am lu mëna doon lu reey reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug deug ak nam ko wara xewlo deug deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu mëna doon rek bu andut ak jamm definane nagn ko wara meuna jariño deug deug duñ ko meuna jariño nono motax jamm dañ wax ne mo gën adina ak li ci biram te lolou sax waxu moko Serigne Touba moko wax amna ci lettre bo xamne bataxel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibé xeyna ñakul won ay yëngu yëngu yu amon def leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yëngal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek na ndax jamm mu ñaari baat yu koy tek yep ci arab li ñu wax assalam wala assalama ak al afia dala sax wala du wax jamm ak salam ñun donte amna tuti nak wute ñaar ci arab bi mu ne ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek motax man jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo re ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñep te it naka jek mo mas di doon diine itam amul jenn diine ju jo xamne suñu borom mas nako wacc ci biyonent te du l'islam xeyna turi ko ñen ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dala ci yonent yalla nuh ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam l'islam lañ mas di yor lolou yalla firndel nako bimu waxe na shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi wa handa lama joxon nuh ci shari'a ak ci diine lolou la jox ibrahim jox ko musa jox ko isa lolou it la jox sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te lolo moy ngeen taxawal diine jenn diine ci rek la motax diine do gis fenn fuko yalla defé mu nek pluriel manam mbolo ba taxna diine jojje rek mo don l'islam nak motax mu wax nan inna diina indallahi al-islam batu islam nak boko tekke c'est deug ciosan la mi ngi joge ci bat bi nga xamne moy tekki jamm ci arab muy assalam su nga fofu rek dang fi dal woné dang fi gis ne kon am solo ak jamm feñ fi moy diine ji yalla gëna fonk te moy ji wacc ci asaman dalé ci nuh mi nga xamne moy duwaye yonent yépp ba ci ki sun borom mu diiwé ne ci yonent te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxone kon batu islam ci bopam boko sétlo donte islam day tekki ak nongu wala ak djébbulu nit ki djébbal bopam yalla te bo xolé itam la ki djébbal bopam yalla kay moy ki nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xulé wala ngay xex koku do nango joxe sabab tax bo xasse joxe sabab rek kon yaangi wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
1: deug le señ bi jeureuf mbokk yi deglu ci ñen FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95.2 ci diwanu Touba ak Likor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam ku mbëgeel fi ci Espagne ngir radio ci ñen FM akub jantam
0: batu jamm bi wote japlenti ak wulun tubu andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak wulun tubu andak yaaka

0: من سنا
1: لا غدا بي كل ثائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

0: litre bi boko nané do ko jéxal bu yalla dogalé nga nan litre bi bon nan ko bamu jéx do jéx sax litre lo man da ba ci bagay goné dang ko man na fa ci jambaana te werna te wax deug yalla ak wéxalam zéro nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man mi dey li won ci man di nako ma ngi towa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emorite dama dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxalé dama lay leni nga ñew ci mom bamu jox la gal dara litre ni boko nané do jéxal li jamba
1: Tu Mohamedou Sidi Bessi nek fi ci Touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga woko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: mais de gis bokku ci ni ngeen di dégg da leena safara ba no
3: sundu no dudu man Pierre Jean
4: lan nga fa di ci
3: wax ci tax mom mo la dal
4: non moy dal
3: ay mourid mu gën bi mohammed sidi bi xana fañ ko de
4: ay jé ko bu mu wër
5: mohammed sidi bi ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def légui gis légui wa mohammed lolu yëm na ñepp
6: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle am na yo xamantene mourid du moko def ci nit am na yo xamantene do ci moko def ci nit bu soobé la bala mo wax dara moy borom bi da bo dégg sama wax bi fekkante le problème impuissance sexuelle momo def inshallah rabba bo mu déggal li ma lay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yepp problème amna yo xamantene yimuri du moko def amna yo xamantene problème doxu fit moko def kep ko xamantene yaangi am problème lolu bu soobé la problème faiblesse la la wax de bobu bo jélé garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
7: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème ne ko tan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñewé mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bu ne la ma jox ci guddigi ben cas yi mo nan ci wala am sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu xey ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm ma ko waye bu ma ñewé ni faj da bu wer wa ko am problème ne ko tan da ñoxum ci to emorite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñewé bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
8: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joge goné la nak lima am ci at mo tagut fanwer yaat ma amone new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngoy sante bu baax kep ko xamne da nga am hémorite wala ngay séré wala bo te deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax lima am ci at nak bëri wul fu motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wër at yu manki tuuti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi benn carte la ci naan guddiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim na non gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem ne o katan u jaxet uté lol nda rar jotle rogo to ko katam fa sidi be mbur me ke Touba garas daru muhti ta ref ne o katan e mori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar neene ko da garno tin la mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jeg jet new katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaate na sasi ga atum katan sa da kuy dami na sasi bo foko le serer kep ko wana nande jega wona problem gi ro garde ci din mini garage dar musti sidi be mbour mene Touba garage dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wa salaam
9: men wax touti la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joge bañu démé ba ci ngoon ci rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi mu dem ba mëna tu la gone yi fa seen bokk yalla nako yalla cartonalé nonu ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la ni la su baax la su nango dimbali aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do ci yow boy bo fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaaka nani dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni joom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dim waye man mi dé jégué la joom ñaar fukkat sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma do lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bimay jël sa garab gi diko naan ak légui yépp na ci sama yaram bi luma gëjë yépp luma joomi atangi di yépp mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta woor ñëwal ci sidibé nek garage daru
1: ak mohammedou sidibé nguur nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak défar ko to ponu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gëlé nga wo ko mom mohammedou sidibé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: Mohamed Sidibé City Moylan
6: City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëti City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokkatu bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbika bala semaine da ngay content ci borom bi
10: mais City dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neppé
6: wa City garab la li nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak li nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que City ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
11: wa lu City bi nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen cepp ku ci am City bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seti sidibe mbour garage daru mu
12: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni ni dama tey won ñew katan ndoxum city jangale kadior ak tank yu metti yeb ak bari lendum waye kero bi mo xamni bi ni yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman daron set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis technician kenn ko xamni ci deug nga ko tan xamni lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga la sidibe mbour ci etage bi ñu tek tal lako
1: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut la ci yalla may
6: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit oti katrak ak ak golokom golokom man mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faji mais katrak comment ci katrak bi moy sa boti da fay lende wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu gis bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene tension beut la bu ñu mako faji xamantene deug nga sama wax bi nga xamné problème beut ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamné problème katrak la wala bu démé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolou nga xamné problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci sa suma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
1: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour

ñoo nuyo ñi nga xamni ñepp ñu ngi ci bitim rew tekk ci loxol Serigne Mahamadou Cissé ak mbokk yi nga xamni ñepp ñu ngi bayyi xel ci Europe bi yépp ñu ngi leen di sargal ci di leen bégué di leen ñaanal tawfiq bu and ak tay ci ñaan Yalla defal ñuko tay itam defal ko njabot gi bu baax pour les auditeurs ci division triangulaire de lumière ñu ngi leen di bégué muy Dakar Touba Louga di leen sargal bu baaxa baax réseau bi kep kuñ fe bayyi xel waxtu wi ñu ngi lay wax salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu Serigne Daara yi jangal le kat wal qur'an yep jang kat o khaside yi ñoom ñu ziar leen bu baaxa baax bege leen ñaanal leen su turu so anda xewal nuyu ñi nga xamne waxtu tembe xey nañ ne ci keri bëreub liggey kay yi ci dem bi ak dik bi ñu bayyi xel ñu ci tool yi ñi ci chantier yi ñi nga xamne waxtu tembe mo ngi ci ñënd mi ak ndjay mi kulluhum mo ngi leen di sargal di leen wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci fatali bokki tay modi di ber ben fan ci rabi'un sani ta modi wéru rakki gam waye tam yamok li nga xamni mo modi 12 septembre ci atum 2026 ñaan wéru gam wi lañu genn yal nañ ko yag téwé nekkon wéru ngeen gi mbindef sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lepp luñ ci jëf ci lu bax yal nako yalla nangu bu ko nangu mu ful ko ful itam la ciop yalla ne jamu tasaro ci rew ni ak ci adina bi yepp fo xamni min def ma nga fa ci kaw suuf jahi sayyidul wujud barke mam cheikh ahmad bamba khadim rasoul amna tay soxna wu mak si wul ngan tay waral yek si wul mo ngi koy mi ngi len di jox dig dajé inshallah benen jotay ci li nga xamné mo modi talata inshallah rabbi ci li nga xamné mo modi 16h japp li nga xamné mo modi 18h ay ci kon mbokk yi kon nu kendo li nga xamné mo modi jotay bi andak yeen rek ngeen dungé ñu ci ba li nga xamné mo modi midi fukki waxtu ak ñaar jamono ji tambe 11h moins 22 minutes

di ñaanal jambar jo xamni dembu la fi bayiko borom taxaway bu rafet borom peustef ni ko modi serigne omar bu su nekkon khalifa serigne mbacke bu so ngi ñaan yalla yeureum ko te jegal ko taxari ko aljanna oyofal su ci kaw jebal ko borom mom dembu ginaaw takusan fofu le ci gede ci barabu serigne mbacke bu so mom ak mbollem njabodu serigne mbacke bu so gam fa nekkal jep ak seen mam ju bax joji nga xamni njabotam gogul lañu jël oufal len ci kanamam yalna yalla defal len voyar yi gëna kawé bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam.

di ñaanal serigne jade bu so mi nga xamni moko fi wutu itam di ñaan yalla lu wayfal yan bi guddal fanam lol tamay ko wer bes niki tay moy khalifa serigne mbacke bu so ci kawsu ngi koy jaal magam joji suñu mar way nak diko jaal mbollem njabotu mbacke ngusobe ak umma islam bi yeb ay itam diko jaal itam domi bopam yi jital ci ki nga xamne mo modi suñu wolere serigne fallu busso ñom serigne mbacke busso ci abdul khader mbollem njabotu suñu omar gep ngi len di jaal seen wayjur wo nga xamne diir bi mu nekké serigne mbacke busso liggey na lu am solo ci fi nga xamne mo modi gade liggeel ko itam serigne mbacke momi nga xamni mom la jëlone tek ko ci kanamam gëmon ko lol wolu won ko lol ak bëggum serigne mbacke busso itam mënoni fi la commencé mënoni fi la yam lol nak day lo xamni ñun xamnañ ci dara ndax Abdul Khadir lu ci bari dañu tok mu wax nu deg waye mu jëfit nu gis ko ah mom mom Serigne Mbacke jarul nako lu ne ci adina da ko daan wax sax ci biir ay li nga xamni mom modi kaddom waral tubarkallah mu defa liggey bu am solo ci gédé defarat jumaa Serigne Mbacke bu so joji tabax ci wedge itam bëru bu jangu kay bobbi bayyi cheikh murtada mi rewat armée lu gédé itam tubarkallah ngenteli bi nga xamni mo jaar ci pinchum gede momi ci taxawayam defarat itam li nga xamni mom modi beureup bi nga xamni fa lañuy taxawo way dawlu yi muy mbar momi nga xamni mo ne ci buntu armel yi mu don ay taxaway yu beuri yo xamni te lepp itam tubarkala nim ko dan waxe daf ko dan def ngir jëmi serigne mbacke busso mim fa wutu alhamdulillah ngir kep ku ñew gede rek xamni tubarkala ma sha Allah mom day mu jewul pousse bi mu reer kon yalla nako yalla geureum yalla nako yalla doli yermande ak jegal ay fal suuf ci kawam xarit ko aljanna nekkon nak sunu xarit sunu wëlere ata dem ba legi tubarkala gañu nogi magay wax na mu seigne omar sa xarit la won man len wa lolou mom werna mom alhamdulillah lolou nak monako mayon ci jëmum ginaaw banu seigne cheikh mbacke mom seigne aliou boole ci liggey bi ñuy def nga xamni faral ñaari declaration yu bari yu mu daan def ak communiquer ak lepp tubarkala sunu jëm ji limi xébi xébu nuna laan wo banu ñew ñu jaarale ko ci suñu kaddu ci micro jant bi ñu jallale ko Touba gep deg ko itam ñim bëgg ñu deg ko yépp tubarkala nekkon ay taxaway yu am solo yo xamni ak yenen yo xamni tubarkala xagn du lo xamni manes nañ ko wax ci kaw waye ku bax dal dem na wa ku bëggoon señ Touba itam dem na waye ku doylo won itam bëggoon señ Mbacke Busso mi fi togalon dem na muy señ Omar Busso lool mom xamna ko ci mo al nako yalla gëreem te jéggal ko suba la nu koy ñaanal inshallah fi ci gëlé ci carton yalla.

0: mbacke Balla
1: jaarnal
0: ma ngi lay delo ziar bax
1: ba yeen ngeen gam bax
0: ñu ngi sant yalla bax bax kay
1: ngeen def am solo lol lol
0: waaw jerejeuf jerejeuf
1: lol ba ci fa ci gem le mangul jaar ak mam khadim
0: so baye modou ndjay waaw baye mam khadim waaw
1: waaw bax lol di yalla
0: waaw lol de mom werna mom
1: ci jaar son waaji bara ngeer
0: si yuna de bara waaw
1: bayma
0: sambu wat na jaar mu ñu wone jaar bayma
1: sambu wat do wa
0: inshallah inshallah inshallah
1: mo len ko top ay na sambu wat riyan
0: deug la ndaysan
1: yokal ndaf inshallah
0: jerejeuf baye modou ndjay
1: jerejeuf
0: baye modou ndjay daru nu ngi koy gëreum bu baax te diko jaajeufal ci soppe bayma sambu wat de no ngi ñaan yalla defal ko tawfiq bu andak tay sir yokay xewalam jerejeuf nuyul ma sama waja bare ngeer mom cheikh mahamoudou muntaha momit ma ngi koy ziaré bu baaxa baax te diko jox wacc wayam fu meuna fété ci bir diwan bi tay deug sunu kaddu di nuyu aliou sall mom seigne daro san ndjay cheikh mariam sek mom itam fofu ci marché gédé no ngi koy ziar salam alaykoum salam alaykoum salam alaykoum ngi ziar bax mbacke ma ngi sant yalla bax ku bax koku
2: mam jaar
0: sonna mam jaar ah mam jaar mu khadim ah mam jaara ngok ma ngi lay ziar bax ndako cione yañ ci jamm jerejeuf sek ndaysan amin ya rabbal alamin amin ndaysan ah jeuf sonna mam jaar na ngui geureum bu baax te diko jaajeufal moy sonna sama mam khadim jeureuf sek nu ngi lay geureum te di la ñaanal sunu borom defal tawfiq gwan ak tay sir yok sey xewal ak sa sutura bi jaay nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam dil ma sunu yaay mer be ñong koy jaar mom itam bu baaxa baax ak bolem njabot gi yeb di len ndokel sonna ndak jeureuf cantak ngeureum ñel na len yeen wa ndamat yep ak liko wër jeureuf sonna mam jaar 88 628 1337. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ah ya ndak ma ngi ziar.
2: Ay
0: wa kay beey. Beey jerejeuf ñi ngi sant bu baax.
2: Yaram ba def.
0: Ñi ngi sant yalla ana wa kër gi yépp.
2: Yépp ngi
0: ci. Alhamdullah tawarkallah.
2: Ñepp la seen téla tan.
0: Ndaysan.
2: Way am lay sant bu baax.
0: Jerejeuf beey.
2: Nga taxaw sama doon bi yalla ko
0: do amin bey
2: xewon bu ma dali nangi ci bokk
3: yi yone gi deggu te ñe
0: amin bey
3: 88.6
2: do stop
0: ndaysan
2: do def ne
0: ndaysan
2: taxaw ko te yef war
0: jeuf bey
2: ko xew ci mu yoon na
0: jeuf bey
2: yalla la yalla
0: bëgg amin bey
2: ma ngi ci bari
0: khadim waaw ndaysan
2: am nga
0: deug le bey
2: ko ñaanal
0: amin
2: ak njabot
0: amin bey
2: ko ñaanal yeen ci yalla ko seeni fa ñu la ci
0: amin bey
2: kepp koy liggéey ci yalla ma ngi lay tiara di la ñaanal
0: wallahi bey
2: yalla leen yalla ñu mëna ci gënal wax tiara na ko
0: baax ndaysan
2: am nako yalla bëgg mu mel te ko ñu seen ñu
0: waaw amin
2: akay sax
0: yépp jerejeuf ya ndak jerejeuf bey
2: Jerejeuf.
0: Waaw. Ndaysan. Jerejeuf. Hein?
2: Walal rek dafa
0: wax. Waaw, xamna ki be dag waaw. Jerejeuf. Ndaysan, nu ngui gëreum bu baaxa baax koku mo way juru mam khadim sok sonna ndak bi jerejeuf di sunu yaay ju baax ndaysan no ngi ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir te itam guddal fanam lol tamay ko wër bayiko ci kanam njabot gi mu yag leena gungé bi jaay nabil musa ba yene ji khadim am ci mom lepp motliko and ko ko mbollem njabot jep ci barke cheikhul khadim jerejeuf bey bekna lol salam alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam
0: ay ziar
4: abdullah
0: alaaji sidi
4: salam
0: way
4: Ma
0: ngi
4: la
0: Ndeysaan rafilu passé fam ak taxawayam ci li nga xamni mom modi liggey bi jerejeuf sen yalla na yalla defal la tawfiq yow itam te muñage bi tubarkala ci mam khadim amna solo lol la fatali ni mbokki tay nak jotaay bi dan ci ndokel ki nga xamni mom modi mam khadim daxal 13 septembre bi le ciatum 2026 waye itam la ko jitu di 13 septembre 2011 bo bak legi fukki at ak djuroom yo xamni mi ngi ko ci radio bi di ci liggeel seigne touba tay yu ag ta bax deug la motax fala budde sa yu delusé no wax li nga xamni tubarkala mom modi ay bax baxam la jankat ba waxon ci musuwa sek rek ñu nak yeen ba midi sante bay seeni lu way amna ko genn way ñu yeen ba midi sargal mam khadim lu way xam nako wax ci lu bax assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ba jeen fama
5: ang lay jaar baax ba
0: jerejeuf fall
5: te dila ñaanal jamm
0: jerejeuf fall
5: nan suñu borom defal la jamm defal la tawfiq
0: amin amin ya rabbal alamin
5: yeggal yeen ñu rafet yep rek
0: amin amin amin amin
5: seigne ablaye
0: mbacke
5: allo do dafa wax ne crs mbay dagga
0: waaw lolou di deug la mom badjan
5: kon mi ngi non non la demé
0: yow dem sarkal
5: wajur mom bu duggé wax
0: waaw rek
5: soxna duggu wax
0: waaw
5: da naka rek amatul luñu elen luñu wax
0: ñoñ de ñoñ ñi le gëna jigé ci adina mom
5: waaw mu ngox mu ngox
0: deug la dé wallahi
5: té dañ la nak bu ñé diw baxna
0: waaw
5: nañ lañ bokk ya
0: ndax bokk ya ko wax
5: waaw du bokk ya ko wax kon bokk ya ko wax
0: waaw deug la
5: kon ñoo ngi santat yalla bu baaxa baax
0: jërëjëf fall
5: di santat serigne touba bu baax
0: jerejeuf fall
5: mom ñu fétal ci yeen
0: jerejeuf fall
5: waye nak di la sante yow
0: jerejeuf fall
5: yow dañ lay bëral sante ak ñaan
0: ndaysan ndaysan
5: ndax loolu seigne khadim wax leg bu mu duggé deug la dé bu féké né yalla andi na ko won ci radio bi nga xatal ko ndax yaay seen jëwriñ
0: ndaysan
5: yaatalo ko joxoko cër
0: ndaysan
5: bu nekkam jéxul itamin day wër di fa nekk
0: ndaysan
5: waye nekk ba dootu neex
0: ndaysan
5: du neex ci yow du neex ci mom
0: ndaysan ndaysan
5: waye da nga bot ñepp da nga bot ñepp
0: ndaysan
5: ma sha Allah
0: ndaysan
5: ta taxaway rafet na
0: je jeuf fall
5: te olof dafa wax ne ku santul doom adam do sant yalla waye ku santul yalla do sant nit
0: ndaysan
5: na xam nga yalla lu muy def lu ne ci doom adam la koy jaar
0: deug la fall
5: yalla wacc li def dara
0: dede
5: lu muy def lu ne daf koy jaar ci doom adam
0: deug la deug
5: legi nak doom adam mu bu ko yalla jaarale ci sey mbir defal ko ko nga def mu defal lako da nga cey sante yalla ndax manono la ko defale neneen lo xamne da ngay xamne li force la waye do lu ko gëna
0: deug la
5: yow nak li yalla jaarale ci yow yep dang ko rafetal sam
0: jerejeuf fall jerejeuf
5: dang ko rafetal bu baax
0: ndaysan
5: kon yow ya mata sante
0: yena baax rek
5: seigne khadim dañ koy ñaanal
0: jerejeuf
5: man dama koy ñaanal de
0: waye
5: nak yow lay sante
0: wallahi fall ndaysan ba jeun fama fall jerejeuf wax jamna solo mom tubarkala mom tay muñazam ci mam khadim mom fala budde dañ koy xaar ndax ko xam mam khadim mom xam ko jeun fama fall lolou mom fokna auditeur yep tubarkala machallah xam nañ ko ci safo go xamni tubarkala safo nako ki nga xamni mom modi khadim jerejeuf badjan no ngi lay gërem bu baax te dila jaajeufal ñaan yi amna solo tubarkala machallah rafetna teyit xamna kula talun micro ngay wax fi ba suba itam xamna la nga xam ci mom ci ay valeur ala kulli alin du les mana wax waye jerejeuf juñju doyna borom xel salam alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ma ngi ziaraba
6: allah allah abdullah sambu
0: mbacke
6: am di sall ko seigne fallu ba
0: baye am di sall no ngi lay jaar sall
6: ni ko del bo rewra
0: jerejeuf sall
6: ni le jaayem ne ci ki micro bi
0: jerejeuf sall
6: di la ñaan yaa ci lol teur
0: amin sall
6: ñaan do so xam xam
0: amin sall
6: lol su wera
0: amin sall
6: wa ko ni ngi saaye ci sam le xat ci ci om sa yalla yu kanyal mo tonom ya ko sewir
0: amin ya rabbal alamin
6: alike bi rafatna
0: jeejeuf sall
6: ak yene fa jappe ñepp rek fo mënu ma dib
0: jeejeuf sall
6: ah gëna lo ñi ngi lay fiade sangu bu kedd bobu jige ci gëde bu so
0: señor mar
6: señor bu so
0: wallahi sall
6: yalla yalla yok deeram
0: amin ya rabbal alamin
6: deeram ko tabal ko ajamal liko waju yu man ya
0: amin sall
6: te yalla da su ci barke barke suñu fallo
0: amin sall
6: Jadi kenal boleh itu, jadi itu ni di satu kerana mata tay nyuwade, kami sing hadim sok.
0: Hadim sok wow.
6: Sambil kembali kirim.
0: Degil.
6: Kita yang aglewat ayam. Aglewat kirim. Kami ke paham, kami ke luar, luar luar.
0: Degil.
6: Paham macam luar luar paham.
0: Degil.
6: Ayam. Aglewat ayam. Kau ni kesan kembali kau nyaral.
0: Degil.
6: Di muda saya di anniversary. Yalla nga defa té million ci kanam
0: amin ya rabbal alamin
6: barke señ fallu barke
0: amin
6: amin
0: amin sall amin sall
6: bu jigeen may yok bu baax baax
0: amin amin sall amin sall
6: leppam yok
0: amin sall amin
6: sall yalla sam ko sam ko jëfatam gëp
0: amin sall
6: barke señ fallu
0: amin sall
6: degg nañ li wajuro wax ak ni sona wax
0: wa wa wallahi wallahi rek mom doyna sekk
6: gëna lool dal mom ñu sé ñëf ré bamu ñu ci
0: jël jëf jël jëf bayam
6: ñu sé ré fofu bay ballu dem ñu xal ñu tum ku baax la
0: bay ballu wa degg
6: bay yalla ñu sé ré baax fofu
0: degg la degg la wallahi ndaysan
6: ko ñu sé ré sonu mi alex sonon dag ak fi ni sey suñu majje ci la ak way musa mbaw ko ñepp da bëgg ya bëgg da bëgg duggal kon di gudd nañ bay ñi ñeneen dugg wax
0: seen rafet na rafet na
6: jërëjëf
0: bay amdi deysan ñu koy gërëm bu baax bay amdi sall kër serigne fallu ci louga diko jaajeufal bu baakha baax tubarakallah jeejeuf sall wax ji amna solo lol tubarakallah tey teunku na yalla yalla defal la jamm assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum
0: salaam kenya fm sek sek
7: jamri
0: ye jeuf sek
7: ana wat
0: ñi ngi fi ci jam bu baax
7: ablay gina ko sante yalla julli ci yalla muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
7: bisum khadim ci la no bëgg ci fa tabarak yalla bi teggi tu re ci jox man ci mo am am ci yeb ñi tabarak yalla ci mom bi samna mo
0: deug la
7: do waxal ko ay yeen yepp ñu dox
0: ci jeuf jeuf sek
7: kon nak sopp na mi ñaan yalla nañ ko seen wax yu bari lo
0: amin sek
7: te rafet ci ci
0: amin sek
7: ta ande jeuf
0: amin sek
7: deug na la ci doon lay deug dox na dox na faaru fa bi mu wax mo mëne ci té tek dar
0: deug la
7: yepp na ci me la yewé barkal tambu nda dem tan sant nan khadim yar bi teggi ci sutu rafi waye sant nan leen yeen
0: Amin sek. Amin sek. Amin sek. Amin sek.
7: Min mang di ci rajo bi ci ñu ciir. Kuñ ci waxal do bëgg wax. Ba tay lay damaay gatt. Ñaar yaa ngay dégg?
0: Ndaysan.
7: Amer ek ba lay dégg.
0: Wallahi wallahi
7: wallahi.
0: Wallahi wallahi wallahi wallahi
7: sek. Kon seen haali.
0: Lo ñu war.
7: Bi yaa ngay abi bari lor.
0: Amin amin amin amin. Amin.
7: Bëgg na ñepp ci jaar.
0: Dëgg la.
7: Li ñu wax li ci seen mëna ci tégg. Waaye nak mu tekki ni. Yalla may borom jam da ko jam
0: wallahi ndaysan
7: sama borom yalla nang ci doli jam
0: amin amin sek
7: ci jahina mustafa
0: amin sek
7: barke ma sey suba khadim mustafa
0: amin sek
7: barke ma sey no fallam
0: amin sek
7: barke sey man ki li fadine
0: amin sek
7: muccu go and ak ci le taw feex kere ko at yeen ci borom yalla
0: jerejeuf sek jerejeuf
7: ndaysan
0: amin waaw waaw mom de melna ni fa ñaan nga yam fa la yef ya dagge koku moy suñu yaay soxna mère sek ci Dakaru Mariste no ngi koy gëreem bu baax te diko jaajeufal ma sha Allah ci ñaan yim jëme ci mam Khadim yow mom Khadim del wax amin rek tubarkallah ndax ma sha Allah ñaan yi mo gën adina ak la ci biir ndax ñi koy wax ci seen xol lañu ko tibbe waaw te fukk yu ñaan waaw mu ngok bu xam ban la ci suñu borom motax del fete wo amin rek ma jël koku salam aleikum
8: Waalaikum salam wa rahmatullah
0: ba kay badjan ya delsi wat
8: badjan delsi wat
0: jere jeuf fall
8: di wax amin ci ñaan yi
0: jere jeuf fall
8: di wax amin ci ñaan yi yalla yalla nañu ñaan yépp
0: amin amin ya rabbi amin
8: fall tek mom lepp lu ñaan rek yalla ko
0: borom defal amin amin amin amin
8: akum jabotam
0: amin amin amin
8: ne xamna ni ñaan yi yene la ko defé
0: deug la
8: ci xolam lu ko tibbe lu joge ci xol man ci xol lay
0: deug la
8: ma ngi ñaan suñu borom dal mu ngi ñaan yépp
0: amin amin amin
8: ñu bëgg wax yépp mënu mako wax
0: xajju xajju
8: ñi nga wax rek bu ma jëb tégalon ñu ko may wax ci bu suba
0: deug la du tax mu ñaan wallahi xamna ko
8: fa xamé bi yag na tepp saaté
0: wallahi sa wallahi
8: ba légui
0: wallahi wallahi wallahi
8: fu ñeen tégon seen tank ba légui delu leen ci ginnaw lepp du sëriñ bi nak
0: ndax yalla
8: lepp du sëriñ bi kessé and ko yar ak tékkine
0: ndax yalla
8: waye di ñaanalat bu baax tay santat bu baaxa baax sëñ cheikh mum sëriñ
0: Serigne Cheikh mom Serigne Aliou. Serigne
8: Aliou.
0: Deug la.
8: Yow de xam nga ni avant na la photo yo xamne yag na.
0: Waaw waaw yag na
8: yu Serigne Cheikh. Waaw. Photo yo ya la mak.
0: Moma mak kay fouf.
8: Bobo ba legui nak nama ko gisse won xamé won ko ba neugani.
0: Waaw.
8: Changé wul.
0: Soppiku wul deug la.
8: Ba legui changé wul.
0: Deug la deug
8: la. Dafa tek tankam ci jaamu Yalla ge. Manon na ne ab Cheikh la de. Manon ni Serigne la amna ay talibé. Waaye day and ak talibé di liggéey.
0: Di liggéey waaw deug la de.
8: Lolu nak. Kenn mënu ko ko fay mo wara li yépp
0: deug la
8: diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq
0: amin ya rabbal alamin
8: ko ñaanal ci barke mamam
0: jox
8: ak wajurom suñu borom defal ko ak bëggal
0: amin amin amin
8: waye defal leen ko yeen
0: amin ya rabbi
8: man ablaye lima bëgg wax yépp mënu ko
0: wallahi faal xam nañ ko
8: am xadim mang koy ñaanal bu baax
0: ba ndaysan ndaysan ndaysan
8: suñu borom defal ko tawfiq
0: bu baax amin amin amin amin faal amin faal
8: mu xéte ko
0: amin faal
8: ay téméré at
0: amin faal
8: yo xamne day tok famu tok sax ñu ko yobul ko rob ñu wax té mëna
0: wax amin amin amin
8: ko koy ñaanal ba ci lepp and ak xéewal
0: amin faal barké
8: waye di lako ñaanal nak yeewit
0: jërëjëf jërëjëf
8: ndax ablaye man waxtu ne dina la ko jot téléphone
0: ndaysan ndaysan
8: yitté ju ne dina la ko wax
0: ndaysan
8: waye luma la wax da nga cey dal taxaw fi sa fek sa
0: ndaysan ndaysan jërëjëf faal
8: am yitt am yitté
0: baax rek mané ko ya baax rek bajjen yeen kenn amul sen fay wallahi kenn amul sen fay xam nga gona gu xong gu tol ni ñun nga xamni da naka ci génération 89 90 nga bokku ba nopi ay mat ño xamni señ bi génération 57 60 nga bokku def la no xamni lolu da ngay xamni dal lolu mom faaw ni rek nga mëna def ma jël mbokk mi ci téléphone bi delu soir salam aleikum wa rahmatullah
9: aleikum assalam
0: no ngi ziar alay sidi
9: ziar am
0: na wa kay jere jeuf sen
9: waaw ma dal won
0: waaw
9: ñu da ñaan yalla sam ko
0: amin ya rabbi
9: arko
0: amin
9: musar ko ci
0: amin amin
9: akbara
0: amin
9: amin nepp lu yaq rek
0: amin amin amin
9: barke xadim rasul
0: amin ya rabbal alamin
9: xadim nit ku bax la
0: deug la
9: man dama japp taxuma
0: waw
9: man xay ablay
0: waw
9: man kuma japp ma japp
0: waw deug la de
10: ceñe
0: waw waw lolou deug la
9: ma jone sama xere di wo da
0: waw
9: xadim momo ko jara
0: mo lako won deug la
9: momo ko won boko djissu nak
0: deug la sen
9: nit ku bax la
0: deug la sen
9: xarim nepp ko tofé ko ko xam ba legi
0: alhamdullilah lolou do ma
9: dama dama japp baax bu ma xamé xarim japp
0: japp na la waw deug la wallahi wallahi sen waw lolou deug la li ñepp ko wax deug la
9: dafa am talibé
0: deug la
9: billahi
0: da lu wër
9: sama xol la ko te gune ko la xam nga mu koy égal ñu gum la itam
0: mom kay yalla ngi lay dégg lu leer nga wax
9: kay waaw ñu gum la ko defu dañu ko
0: wax yalla mën nako sédé dé
9: bu ñu wota way dañu nonu
0: deug la
9: nit ku baax la
0: deug la
9: yalla ko yalla sam
0: amin
9: dafay ko lepp yo xam bëgg nak rek
0: amin
9: ben ko saxal bëgg ci jaamu yalla
0: amin amin
9: ndax loolu moy ñu teul
0: deug la
9: ñu la ko xam ci loolu la ko japp
0: deug la
9: bëgg ci Serigne Touba ci ñu ko ci yaakar ko lepp yo wax Serigne Touba ci bëgg xati dañu sa boko fekk la xati do ba la telxom ba
0: deug la
9: sa moko fekk man loola ko xam
0: da deug la de
9: loola bu do la am nga la am la téré ci mom
0: lool de deug la mom
9: mais yalla nako yalla sam bu baaxa baaxa
0: amin amin ya rabbal alamin
9: bu do jafay lepp do yalla sen ci la nak
0: jere jeuf sen ya da ka baax
9: lu do wax da la ko la ko tan la jëm ni ko xari
0: ndaysan ndaysan
9: ndax lepp ñu mëne ak lepp ñu mëne fe
0: wallahi sen wallahi sen
9: ñu dem taxawal dafa rafa
0: ya jeuf sen
9: man ma mu jël yow waye dama la jatte wat bitna ko xam nako
0: ah sa mbax la rek
9: surtout yow
0: wallahi sen
9: ñu sant nga wax bu baaxa baax
0: wallahi sen jeuf sidi non koy gërem bu baax te diko jaajeufal diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jammu bekk nañ ci yow bu baaxa baax tubarkallah yewit ku baax nga ko xamni tubarkallah ma sha Allah mbax gi ni wax ci khadim rek tubarkal lolou itam la ni wax ci yaw ci sak yaatu ci sak beug tubarkal liggey bi ma sha Allah waye teewul lolou lepp itam tubarkal ma sha Allah nga ci def sa kemtu lay katan jere jeuf yalla yalla degeural la te itam katan na la bu baakha baax sen bi jahi nabil mustafa jere jeuf 88 628 13 37 nu joko daara ji tolbek liggey bi 13 septembre 2011 13 septembre 2026 fukiat ak juroom lu yag ta bax deug la yoy mam khadim sok def nako ci liggey seigne touba bi bokki mom lañu jagle jota yor yor bi tay lu bax lu way xam ci mom nako andi li fi lek mi di nuy yekati bismillah
11: assalamu
0: alaykum assalam wa rahmatullah
11: commerçant
0: numéro 1 borom sam ma ngi lay ziar
11: man de ñun ñep dañu wax ci jeuf seigne touba gëraw la ke ma faa
0: jere jeuf
11: ndax li def seigne touba la
0: deug la ndaysan
11: ndax buñ foolé seigne cheikh ali ko taxawal boba ak legui bu
12: ko def
11: nek na def na bu yaa
0: deug la de
11: kon nak deug rek lay def
0: waaw lu yag tabax deug la de
11: kon nak man limay wax moy nañ ñaan seigne cheikh ali rek
0: ndaysan
11: mu yag ko ci wet
0: amin ya rabbi
11: seigne khalil nak man ak kantam yow la koy doore
0: jerejeuf
11: ndax dañ na tay tan mir bu nexe
0: waaw
11: mbag elu nday jaate ci wakk ya
0: mo tey ci wakk ya deug la
11: da yow waxuma la xaarim bi nga nekkal auditeur yi nga nekkal
0: neysan
11: wa ñu ñi nga xamni dañ day ñu wote ko dugg rek dañ ñoo tek ci bo xamanteni kaane suñu jott lool
0: neysan jerejeuf jerejeuf
11: kon nak ñi yaanda señ touba jokulena taxaw
0: amin ya rabbi amin
11: dañ leena katanal
0: amin amin
11: da xamne lu ngeen yott la di ngeen ci jott
0: amin amin neysan
11: ya la tegg moy lepp
0: waaw deug la de
11: te dafa am ci yeen yepp
0: neysan
11: dare xadi mo xew tay rek waye yeen yepp yeen amé cante
0: wallahi wallahi wallahi
11: ndax li di ay fan bu ay wer ay atla
0: ay atla waaw deug la
11: te bo wax legi xamni ben formation
0: deug la deug la deug la
11: kon nak buñ fi woni yeen di faranit bax mën ta wé bu baax
0: bax mën ta wé su baax deug
11: la ñepp baax
0: deug la ndaysan
11: waye nak cante gi mom yeen ñepp lañ koy maatalé
0: jere jeuf jere jeuf
11: di ñaan bu deug la jëbé rek señ bacci ma samba tulé
0: bacci ma samba
11: ñu def phase yeej tel ak fukki la wax ak ben
0: waaw
11: dalalel ko ko
0: ñaan yalla yeureum
11: ko ndax moy tonte du lo rek lañ ko defel
0: deug la de wallahi
11: dayin mat waaye ni ñu ngi di doxale ni la doon doxé
0: deug la deug la deug
11: la am tay la taxu ko dem
0: wa wa wallahi
11: madal moko taxa dem
0: wallahi wallahi
11: man nak lolu mo tax nayna dugg rek
0: deug la deug la
11: lu mu xat xat ak lu jamono xat xat ni yeesu ko rek
0: deug la deug la
11: defal ko ko mok yépp way dawlu ko ko tax ko na rafet
0: deug la deug la deug la
11: borom xadal ci ajjene gëna kay
0: lo amin amin amin ya rabbal alamin
11: yeena man ku digënte duma wax xam nga xam na
0: wa wallahi wallahi wallahi wallahi lu yag la lu yag
11: jere jeuf abdou contane
0: jere jeuf bekk na lolu señ fall
10: Waaw soññe la waaw dama mi ngi lay dégg jërëjëf commerçant numéro 1 gëna gën ko lu wat jërëjëf jërëjëf comme ersan ñu wara jërëjëf jërëjëf momitam bokku ci fidèle auditeur yi ci lolu tubab di wowe ancien manam ñi nga xamni tubarkallah bañu dalé top radio bék légui euh ëpp na fukki at ak lu top jërëjëf nongi koy gërëm mom commerçant numéro 1 nga nuyul ma señ Modou Ndiaye bu baax ak wa Madina Salam yoy nga xamni tubarkallah ñoomit machallah yalla taxaway bi yag salamu alaykum
12: wa alaykum salam
10: mbacké balla
12: ndam
10: nday
12: imam
10: adi
12: ndam
10: nday imam xadi
12: ndam
10: nday imam xadi
12: salam
10: mbacké balla
0: Khadim
10: ñeñe
0: ah soxna may mbay
10: yar na la
0: jakkay serigne mbay ndjay banji khursa
10: waaw ci lo ne ñi ci jaam
0: ma ngi sant yalla bu baax
10: ngay len ci yar baax
0: baax jere jeuf
10: yara doom lay xetam gogo
0: jere jeuf
10: yalla nako yag def
0: amin amin
10: dama ñu len contane bu baax
0: amin ndaysan
10: yaata gi nga xamne yaata ngeen ko
0: jere jeuf
10: am mana def émission bi bu mu ag fi
0: jere jeuf
10: ma sha Allah amna solo torop
0: ndaysan
10: comme ni ko waxe radio bu mom neexna lool
0: hmm
10: ni teew tamit am nañ ci nit ñu bari
0: ndaysan
10: amante nañ ci ñu bari tamit
0: deug la
10: wone alcorane
0: wallahi ndaysan
10: man nak sama xol bi dafa seen
0: wallahi
10: ma wax na xari mom
0: waaw
10: day kenn ci man
0: ko ci yaa deug la mom wallahi ndaysan
10: ci yaa yaay ndak bu baaxa baax
0: yaa ndak be yow
10: ala radio bi
0: hmm
10: bayiwul kenn di ñaanal ci ci aliw radio bi jëf ci kal ci kanam
0: amin
10: ndax
0: jerejeuf amna solo ma sha Allah li ci xoli lepp lamagne wi dana lot ala kulial ci tuddu ko waye yene rek yagna duggal borom fu nek ci lu ne mbok mi salam aleikum ñu ngi koy jéglu 88 628 13 37 jerejeuf sohna fatissar ñu ñu wa castor yépp nak no ngi len di gërëm bismillah
12: maam ablaye sam
0: mbacke
12: ma lay ziar ba sam
0: ma ngi lay koy dello ziar bi
12: Serigne
0: Mbacke Gaye Touba Loyen
12: Serigne Mbacke Gaye Touba Loyen ah Serigne Sangou
0: ni ngui ziaré bax Khadim waaw mam Khadim waaw
12: bu la moy zerefot
0: de waaw deug la de
12: moy zerefot yalla xam na
0: ko de werne de tanef la
12: man day yalla xé dem suñu gëxu ñu ñaar de
0: waaw
12: mais ay kaddam ak ci waxam dama doy sekk
0: sekk yalla jëlé nako ndax yalla ndax yalla
12: yar bek tegeñe lepp
0: ah wallahi wallahi deug la
12: ñi ma xam ci ñu jox ñi sédé ci mom lu baxal lek way wax ci mom yalla xam
0: na ñepp genn kaddu gi la
12: ben bi la billahi wallahi
0: ben kaddu gi la deug la
12: sama daam sék da yëkki man ci day wax ci mom lu rafet
0: ak
12: Khadim Niam ci frigo
0: waaw
12: yëkki man yalla sé da lu rafet rek lañu wax ci Khadim lu rafet ak yu baax baax am ko yu rafet rek lañu wax ci Khadim
0: ndax yalla
12: waaw mais nak suñu bo mi rek mom may la yalla ko may lu ko ñotum dal
0: amin ya rabbal alamin amin
12: yalla ko fa ñu gudu mekk wër
0: amin
12: bam meuna dem ba ci awu yëpp la lo ci
0: xadim amin seigne mbacke amin
12: ba ablaye siyar na baax sa
0: mo jere jeuf gaay yawit ku baax
12: nga rek bam dig yaram ñepp baax
0: dig yaram wallahi gaay
12: yaram da dig yaram baax dig ko sam rek baax
0: rek amin ya rabbal alamin
12: sam bu
0: jere jeuf no ngi koy gëreum bu baax ci ko jaajeufal koku mom moy seigne mbacke gaay ci loyen mom itam di fidèle auditeur radio bi no ngi koy nuyu bu baax témoignage bi amna solo lol assalamu alaykum
13: alaykum
0: wa ke seigne basirou
13: amna noy dindi sa na jamm na nakkat de rek wala demé wala demul non de deggu da bax
14: deggu wa moy lepp de
13: ma xatu seigne ma deggu sil la
14: waw
13: buñ na mustapha sil la
14: mustapha sil la
13: en 2006
14: 2006
13: moko fatte batay mo da yoro mo ci roja bu ndaw bobu yaangi dakar
14: waw waw waw cieñar
13: bo maangi fof di jang
14: waw
13: te seigne mor djob bay seigne sa djom dal
14: waw waw
13: bu ngon jotta bu jappé roja bi daam bo ci sa rajab japp rap japp na rajab ci ja ali
14: deysan
13: ni taxaw ci dig ci kaw terrasse bi ne fogg aji ci kaw
14: waaw
13: fo climat mbar bi neex
14: waaw waaw waaw
13: ñu dog man di deglu
14: antenne ko pour meuna am
13: deglu bi
14: waaw ma sha Allah ma sha
13: Allah demi ci sa wax nga yag
14: lolu yag na lolu yag na seigne bass
13: han
14: lolu yag na yag na
13: waaw man limay bañ dima gëna bañ ci nit mo nekk ci soppé
14: at mom ci la ci ñe dig deug la ndaysan jeureujeuf serigne basirou sambal khouran no ngi koy gërëm bu baax te diko jaajeufal ma sha Allah mom ay waxam mom tuwarkal day mat go xamni rek jeureujeuf rek sambu jeureujeuf rek bismillah
15: bay mam
14: djob waaw
15: ah
14: ndaysan liñ bexa waxat
15: mo dem bëgg wote te am benay wote te mëno wote de
14: waaw
15: dama ñaan duggal na ci ñom ñepp yu bari na
14: len jeureujeuf Amin ya rabbal alamin amin ndaysan ndaysan amin
15: xamna ñu bëgg ñu rek la bëgg na dama xamne kër bu wo bay xaar ndax na defal ñaan rek
14: waaw defal ñaan rek deug la
15: yalla ta borom do def
14: amin ya rabbal alamin amin
15: bay balla jëna
14: mo
15: lepp ñaan yalla nañ am fon
16: amin
0: ya rabbal alamin
16: sama xol da toy way mom bëgg de wax
0: ndaysan deug la jërëjëf
16: ko gëna woté
0: amin ndaysan jërëjëf no ngi koy gërëm te diko jaajeufal bu baax baye mam job fofu li ci tindo di wala ci pakko ngogn rek jërëjëf inshallah feñ na ci kaddu gi yow mom xol bu sedd ngay waxe feñ na ci kaddu gi jërëjëf nima koy faral di waxe lu ne ci kaddu rek feñ ci lamagne lu ne ci xol bo waxe day feñ ci kaddu
16: jël
0: na la bu yag
16: ni nga xatna de
0: torop sax
16: ma ko commencé la tam
0: xadima mel non
16: jërëjëf di ziar señ xadim
0: jërëjëf jën
16: li ñepp wax rek da ne lu deug ñu ne la ñepp wax
0: la ñepp waxay deug
16: waaw
0: deug la de
16: waye barab bo mu yag na non lay wara mëna mel lu ñuy sét ci di sañ ci wara nek
0: deug la
16: ndax kiko tan dafa mëna tan mashallah
0: ndaysan
16: yalla nako yalla
0: Amin ya rabbal alamin.
16: Fan lo tewe bi ni ngeen lepp moy galap.
0: Amin ya rabbal alamin.
16: Ziar señ xadim bu baax nak. Dañ nako ay wal sa momem.
0: Deug la.
16: Tay señ xadim ay.
0: Deug la.
16: Baax la ko yaru la.
0: Deug la.
16: Fami tegg.
0: Deug
16: yalla fof mom fikam bi.
0: Deug la
16: lu wer na. Tay nak mom la.
0: Ni
16: ziar yar ndaga. Mam jaar ak ñi fi jaar ñep. Ziar sona faal.
0: Nona faamu faal.
16: Ah di ziar señ Bassir Sam mom.
0: Mom
16: ka de am solo suma fañon bu woté du baye
0: waaw señ baskhana
16: waaw
0: ma sha Allah señ
16: baskhana
0: waam dafa am jeri ñaw deug la
16: sant señ xarim baana di en sant señ Abdoulaye
0: jërëjëf jang
16: ma sha Allah
0: jërëjëf jang
16: lepp am na solo way lim la wax rew
0: ndaysan
16: lim la wax dal moy deug
0: ndaysan
16: lu jitt dal ci jitt la
0: waaw
16: moy deugul
0: ndaysan
16: waaw yow mi jitt dal ma sha Allah yanela yalla
0: ko jërëjëf
17: amin
0: jang
16: ndi ziaré ba
0: jërëjëf yaako
16: ñu dajé dégg ci yow lu jaal ci radio ñu ngi koy dégg
0: dëgg la jang
16: jërëjëf
0: yaako mba jërëjëf yaako mba jang no ngi koy gërëm bu baax té diko jaajeufal baye fallu soxna jor job mom señ cheikh aliou jërëjëf no ngi lay gërëm té dila ndokkel bu baaxa baax ñu ñu wa jakk ji yépp salam aleikum
18: wa alaikum salam
0: ngi ziar ba mbacké
18: man lay ziar
0: ngi lay délo ziar ba sop señ fallu touba mbousobe
18: waa
0: maa ngi lay ziar sop señ fallu jërëjëf
18: ñepp wax rek señ fallu ñu da baax way yaaru ko baax mu
0: ndaysan
18: waaw
0: amin
18: baax na ñu
0: ndaysan sonan dak ja waaw inshallah
18: dako di man ni jaar
0: hein
18: señ lay fek
0: waaw baax na inshallah jërëjëf jërëjëf sop serigne fallu touba mbousobe no ngi koy gërëm bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir nil ma wa touba mbousobe yep mom itam tubarkala di bayyi xel jotaay yi bok ci soppe mam khadim yi jërëjëf yalla nako yalla defal ndam salam aleikum
18: aleikum
0: salam ngi ziar
18: lay
0: ziar alhamdullilah
18: ya ndag
0: ya delu ci waaw
18: waaw
0: ba jeun fama
18: bay balla
0: wax
18: ñep ma ngi sama xol fet
0: jerejeuf
18: ma tuddu sama ñep sama ko def
0: deug la
18: ate sam bari
0: jerejeuf be inshallah
18: ba jang mo
0: wallahi
18: ate sam
0: jerejeuf be jerejeuf ya ndak ndaysan mo dil sat non way juru mam khadim mom xol be sedd motax mu dil siwat jerejeuf dugg bu ñeek bu rek doyna way tubarkal woni ni kon tubarkal yi fi ñor nako bu baaxa baax waral muy yekati war kat yoy di sante ñi nga xamne jot nañu fe jaar tubarkal ma sha Allah ci li nga xamne mom modi témoignage yi jerejeuf no ngi koy gënëm bu baaxa baax be 81 mbokk 628 13 37 assalamu alaykum
19: wa alaykum salaam
0: ma ngi ziar
19: Allah
0: Mamoudou
19: Nigeria
0: Ma ngi sant Yalla bax
19: Yow ha da nga ci mire tuddi
0: Hein
19: mire tuddi Seigne Khadim
0: Ah tayma
19: mire
0: Ah wa fa mo doli ci ay minute kay mom
19: Ah wa mo
0: ngi Ah fa mo yok ci touti kay
19: Nigeria Seigne Khadim diko ñaanal
0: Ndaysan jerejeuf
19: Yalla bu baax la ko
0: Wallahi
19: Yalla mom buñ ko xale do di top non la
0: ngi Deug la Deug la
19: ñana rek lepp lu mu gisi liggey rek suñu borom dawal
0: amin ya rabbal alamin
19: lepp nek ci rek
0: amin amin amin ya rabbal alamin
19: nakara
0: ndaysan
19: ndiar ni te ndiaju ko jambay ni ni top wa plaaj yi
0: ndaysan jerejeuf jerejeuf mamoudou nong koy gërem talibi seigne manar mamoudou mbi gënal bu baax jerejeuf ay yalla sa jambu yag ndaysan dalal mbokk ni assalamu alaykum wa rahmatullah mako daf mel ak ci wul nong koy tubal bu baaxa baax ñu jël keneen ki assalamu alaykum
17: alaykum assalam
0: nong ziar baax
17: seigne ablay
0: mbacke
17: ñu ziar
0: jerejeuf jerejeuf
17: moussawa adar
0: moussawa andaru mukti
17: amna solo lol
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
17: ñu leen di ziaré ta baax
0: na jerejeuf jerejeuf
17: ñu karim sok mo ngeen di fatali ko tay ji ñaan bis bi mu tambal won ci radio
0: fukki at ak juroom ci ren
17: waaw man de dañuy tay animation way yar ak tegg di ñi doxal am na solo lol de
0: ah lol de moy lol de la ko ñepp sédel dama lay am solo
17: deug yalla deug yalla ko yalla ma ay fami bu tore mo yakara dañ yag and ci radio
0: amin amin ya rabbal alamin
17: na kenn yow
0: ndaysan jerejeuf an
17: yag na la ci ci radio bi
0: ndaysan ndaysan
17: vraiment ni ma don comme niñ ko wax rek
0: hmm
17: tay balle ni dara jogu ci da yok way dara wañu
0: alhamdullilah
17: waaw mom dal di ñaara ñepp ciofa ci kanam
0: alhamdullilah yalla nuko yalla def
17: ñu auditeur yi dal contane nañu ba
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
17: yalla leen yalla defal
0: jom amin amin ya rabbal alamin jerejeuf jerejeuf seigne mustapha an ci darul muhti no ngi koy gërem bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq ak taysir jerejeuf an bekna lol assalamu alaykum waaw yaram
20: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
20: ibrahim sam
0: mbacke ñu ngi lay dello ziaru bax
20: di la ñaanal jam
0: jerejeuf yalla nuko yalla defal
20: ya ngi def lam solo
0: jerejeuf
20: mustapha male na wo toa bi dem gi
0: mustapha
20: papa ngagne la wo toa bi dem gi
0: ko di wax gune ah wa wa wa bi dem pa wa wa señ ngagne ndaysan
20: wa wa
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
20: ngi lay ziar
0: ana wa bi dem yep
20: yep ngi nuyu
0: barakallahu alhamdulillah
20: ba ngi ci jam
0: jerejeuf jerejeuf ñu ngi sante yalla bax kay amin amin ya rabbi amin amin
20: xay dem ko lokay tegal ko ne mo mënu ko fay
0: wa deug la moy lepp de
20: moy lepp rek
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
20: ci am mu sang na sank rek la
0: ah waaw deug la de lolou la dogal lolou la
20: yalla da dogal de ci sama ne deug
0: la jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf
20: waaw may la ñaan xol gude bir yeur
0: deug la deug la ndaysan
20: di la ñaan sama jankat bob ak lay mor mor ma samba jibu ciet
0: mor ma samba jow waaw waaw waaw mor ma samba jobu ties waaw
20: yalla yalla defal jam
0: amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin amin amin ya rabbal
20: alamin
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf nong koy geureum bu baakha baax te diko jaajeufal bu baax cheikh mohamadou moussa momu ci bijeum geey di nuyu bokki ñu fay deglu yep ci region wu louga assalamu alaykum bokk mi
21: sammu ma ngi sen
0: pam dour
21: jaatriñ xaarim ko
0: jerejeuf jerejeuf
21: bu ko wax ne nak
0: hmm
21: sa fu re re la
0: aw sas la
21: na gëna gor gor lawat
0: hmm
21: diko wax ne yarak kay dem mom
0: moy lepp
21: barke yalla
0: waaw
21: loko wuté am ko
0: deug la dé
21: té xamna né bëri na ñoo xamné ndey saan ay mag ñoo xamné ni ma def ni mënu ñu ko
0: waaw
21: dañoo upp fuf
0: hmm hmm
21: ñu duggu ci rajo bi fu mel ni
0: hmm
21: di wax yaru xaarim ak aku lu mu bëgg wax ak
0: waaw
21: waaw di wax yaru xaarim dal ñatto ce kreef mëni ñoo upp ni nga xamna ñoo dugg
0: waaw deug la deug manam manam ñu tok di deug lu ñu upp rek
21: mbolem ko xamne yaangi yëmut ci radio rek
0: waaw waaw
21: nga gor gor lu bu baax
0: deug la deug la deug la
21: salamaleekum
0: jerejeuf alhaji pam ndour amna solo machallah jital yarak teggin surtout ko lu am solo la yarak teggin faral ñaare fu dooma adama jallale mo la fa yobbu waye faral ñaare itam lu dooma adama ñak itam bok na ci lila koy xagn mom yar ak teggin tubarkallah di lu mata baye xel lol nak tubarkallah mom khadim mom moñale nako ci li nga xamni mom mudi liggey bi rawati na nak touba nga xamni mom dekk la bop mom tubarkallah lol kep nga fi meuna jaay nit ñu saf leen lu may lolou itam bok fi jaay itam ala kulalin gañu mom amnañu fulé jenen jerejeuf mo jël koku salam aleikum koku demna wa gay bu kenen accès kon ñu jël ko ñu ngi ci midi moins 4 minutes salam aleikum momit accéul xamna nak da melni fiñ tolni tubarkallah serveur BFS manam gañ noy buxante nono moy waral buxante gi rek tubarkallah yefi ñi di recc ñi di ki waye xati bu dugul yaksi rek inshallah su ko defé kon ñu joko ak ñom ci 88 628 1337 88 628 1337 serigne cheikhouna fall mang koy ziar bu baax te diko beggé mi ngi fofu ci touba lansar jerejeuf salam aleikum
22: wa rahmatullah abdullah sambo
0: mbacke balla
21: Serigne Faye Touba Ndindi Talib Serigne Faye.
0: Serigne Faye Touba Ndindi Talib Serigne Bassirou jërëjëf.
21: Di leen jaajëfal bu baax, di leen jaajëfal.
0: Jërëjëf Serigne, jërëjëf.
21: Di leen dikkal liñ wax
1: tégalé
21: bu jëwër daaxum.
0: Ndaysane.
21: Ba jiro ju.
0: Dëgg la Faye.
21: Ndaysane. Wallahi na fay. Lepp yow la rek.
0: Jërëjëf Faye.
21: Waay nak sama waaj gënë nak dafa ñu xawoo mat.
0: Waaw Khadim.
21: Wallahi na fay.
0: Lu wër.
21: Walay dafa nekko neexa jubal
0: lolou de werna mom xamna ci dara de
21: ngay ñaanal rek lepp lo xamne ci dal mu ngi koy bëgg yalla nako suñu borom tay ko ci kanam
0: amin ya rabbi amin
21: barki ci xol xadim
0: amin ya rabbal alamin
21: di ñaanal bepp auditeur rek bepp auditrice nak suñu borom tax mo jam
0: amin fay
21: yagal ko cheikh muntaha suñu kanam lol
0: amin
21: ya Allah ne yalla nak nek bolanga gam
0: amin ya rabbal alamin
21: ndax amana ko mo liggey yep mo ci mom lu ci mom sax ko
0: ci mom lu sax ko deug la
21: wala nga dem ni ñaanal diko ñaanal rek
0: wallahi
21: borom sam ko ya gari ci gam
0: amin ya rabbi
21: cela yi dega radio bi dem ba ay tele
0: amin
21: ni ngi koy diglo ni dem bay jakar ak mom
0: amin ya rabbal alamin amin
21: barki ci xol xadim
0: amin ya rabbal alamin
21: ñaanal sama mbokk ci tali ci xal lay
0: mel waaw deug la ndaysan
21: ñaanal mu yag yalla mo wajirom lol mu yag lol
0: amin ya rabbal alamin amin
21: ak suñu conversation jaar
0: waaw soona jaaré sék waaw
21: mu dem ba sama serigne ba xaw ko serigne bëti mo
0: amin ya rabbal alamin amin
21: jërëjëf
0: amin jërëjëf
21: contane na baax
0: deug na allah jërëjëf no ngi koy gëreum te diko jaajeufal bu baax serigne fay ndongal serigne bassirou mbakem serigne fallou mbokk serigne um khadim jerejeuf no ngi lay geureum bu baax te dila jaajeufal dila ñaanal tawfiix nuyul ma waan dindi yeb ndaysan te mu ñaaj bi tubarkala amna solo lol rafetna teyit ma sha Allah lepp itam nga tekku ci yene ju rafet jerejeuf 88 628 13 37 xamna waxtu yu matna waye nu yok ci ay quelques similes rek inshallah lata mam khadim mom di delsi wat wara tejj li nga xamni mom modi inshallah jotay bi ñu dalal mbokk mi assalamu alaykum wa alaykum assalam
3: Seigne Sam ma ngi lay nuyu.
0: Wa kay silla.
3: Lo ñaanal ko lu gudduk wet.
0: Jeejeuf silla.
3: Di ñaanal Seigne Moutakha Mbacke diko ñaanal bu yag lo jax wet.
0: Amin silla.
3: Di ñaanal Seigne Khadim momu. Li ngi ko waxal moy da ñett yi ngi ko yar ak tegen bi da bari ci mom.
0: Wa lol de amna mom.
3: Wa amna ci mom lol ci activité.
0: Wa deug la de.
3: Ci ñambal gi ci mom lu ko ci yalla dimbalé.
0: Wa
3: yow momi.
0: Ndaysan.
3: Ndaysan. Sédel nañ ko ñun ñet.
0: Jeejeuf.
3: Ko yalla taxaw yow ci sam la.
0: Amin silla.
3: Kontan
0: nan jerejeuf amin sila jerejeuf seigne modou jerejeuf seigne modou jeri ci le keur serigne louga no ngi koy geureum bu baax te diko jaajeufal jerejeuf ndaysan beug nañ lol wax jam na solo salam alaykum
22: bay
0: mam waw du doy de
22: yaara bay mbay
0: lo xaw waw
22: waaw ko
0: baax wax de yalla ah ku baax
22: man dal amatu ko da man dal mom sama kay yef mom
0: waw
22: dal dañ wax
0: amin waw deug la de
22: ay mon mo re da
0: dayna sante yalla bu la yalla bolé ak ñu bax
22: yalla ñok rek
0: amin ya rabbal alamin
22: non ñaanu leen ñop
0: amin ya rabbal alamin ndaysan jerejeuf no ngi koy gëreum te diko jaajeufal bu baaxa baax kok nga xamni mom modi bay mam job model siwat nonu fofu li ci tindo di wala fofu nga xamni rek mom modi marceau case no ngi koy gëreum bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiix gu and ak taysir ay ci kon mbokki mi nga 88 628 13 37 13 septembre 2011 13 septembre 2026 fukki at ak juroom yoy mam khadim sok def nako fi li ci radio bi ci liggey bu am solo bi le lu yag ta baax deug la moto tay nu nu yor gi ubbi lañu len antenne bi ci waxtu wowule lo way xam ci lu bax ci mam khadim nako wax nu nak yeen ba waxtu wow insha allah rabbi serigne fadilou mbay mang ko ziar bu bax te diko begge di ñaan yalla defal ko tawfiix salam alaykum
23: alaykum salam allah
0: nangi ziar bu bax
23: abdullah tam
0: mbacke
23: ngi ziar bu bax
0: jerejeuf nu ngi la koy dello
23: abdullah yad
0: marche achlem
23: wa
0: yad mang lay ziar
23: ba
0: ziar marche achlem jere ngeen jeuf
23: mbay en tawfiix
0: nangi sante yalla bu bax
23: alhamdulillah
0: jerejeuf yad
23: ah yoyou amata na solo de machallah
0: alhamdulillah
23: ah ci sunu jeurign bobu rek sunu khadim
0: waaw mam khadim waaw
23: machallah amna solo de
0: mom lañ ko jaglel ndaysan
23: yalla nako yag di fega yat yu bari
0: bari amin ya rabbal alamin amin
23: barke cheikhul khadim
0: amin ya rabbal alamin
23: ya rabbe ak tegin digene dole ko
0: amin ya rabbal alamin
23: ak talu bege
0: amin yad
23: mbolim lu bax na ko ci mom rek
0: deug la
23: barke cheikhul khadim
0: wala yad
23: liñ koy seydal amna solo trop way
0: ah ndax yalla
23: yar ak tegin da bax ci doomu adam
0: wa moy lepp di moy fondo
23: moy lepp kon yalla ci taxal
0: amin ya rabbal alamin
23: dal ni tawfiix
0: amin ya rabbal alamin
23: barki bax xeyran
0: amin ya rabbal alamin amin
23: di ciar mbokk ñepp rek
0: deug la wallahi ndaysan
23: wallahi mbokk assalam ñepp rek
0: wallahi mbokk assalam waaw
23: ko ci mel Abdoulaye Ndiaye ñu
14: tey Abdoulaye Ndiaye waaw deug la serviteur
23: ñom suñu Modou Diop coordinateur
14: ñepp Modou Diop waaw deug la
23: waaw ñu di sale bari bari
14: deug la wallahi ndaysan
23: amna solo ma sha Allah
14: jerejeuf jerejeuf ati
23: ka kay sam tawfi
14: begg nañu lol barakallahu abdullahi yad fofu la ci marche hlm di nuyu abdullahi ndiaye non nga ko waxe di nuyu tam bax abdullahi ndiaye ndonga daru khodos ak wa marche ngelaw yi ñoom itam ñu ngi len di sargal bu bax bismillah
1: assalamu alaykum
14: alaykum assalam wa rahmatullah
1: abdullahi sam
14: serigne ndiaye diouf
1: ngay ciyalu bari
14: jere jeuf diouf
1: ñaanal suñu xadim ci bisam bi rek
14: ndaysan
1: ah diko ñaanal mu yag fi lol te
14: wer amin ya rabbal alamin
1: ah mum ken amut fayam sa
14: bax deug la
1: ah ngi koy ñaanal
14: wallahi
1: waaw di ciaré mamoudou genné sank
14: mamoudou waaw
1: ak da baye mbaye job waaw ñu koy ciaré momit
14: deug la
1: waaw di ciaré auditeur
14: yépp deug la
1: mom xana ku ne da nga wax rek waye ak bu baaxam mom waaw li toyé mëna wax du jeex ndax
14: du jeex
1: day ñew fi marche di jar sans place
14: ndaysan
1: waaw wax deug yalla
14: mom kay mom am ay
1: tél
14: wallahi ndaysan wallahi
1: jorul la dé
14: wallahi werna
1: ciaré sen sidi sen mom sant ko xawa yaa
14: sidi sen waaw
1: ko bax la mom
14: ndaysan sidi ngi lay dégg
1: jerejeuf
14: serigne ndiaye diouf gërëm na la baaxa baax serigne ndiaye diouf touba sa momi di ko ngeen xam ci radio bi di fidèle auditeur tubarakallah machallah yalla nako yalla defal ndam doli ay xewal ak suturam bu baakha bax nang koy gërëm bu baakha bax nu dalal mbokk mi salam alaykum ma ngi jaar bax
2: ñam lay delal
14: alhamdoulillah
2: ngi koy waxe rek bu neexay ay ci mag
14: jeejeuf wad jeejeuf wad da
2: nga yaato ñepp
14: ndaysan
2: ñepp
14: jeejeuf wad
2: serigne bi rek serigne rek mo
14: deug la
2: nak ñu ñaan yalla may ko do and ak
14: amin
2: yag ko yete ci bat ba ci xass
14: amin ya rabbal alamin
2: yaara yaa ngi ci man la na jaara ko la ci batal den dal cheikh baye ma ke yaara wa xadim mom li nga ko ko way ñaan bak wa dalay tegal
14: Portant deug la tuarkal
2: wala ko jangou di
14: ma sha Allah amin ya rabbal alamin amin jere jeuf ya rabbal alamin amin sallallahu alayhi wa sallam jere jeuf jerejeuf sohna khadi wad no ngi koy gëreum te diko jaajeufal ci tindo di sop cheikh mahamoudou mustapha nuyul mu bay bamba ndjay ak seigne aliou ndjay nuyu wa daru abrar yep di len ziar bu baax te len jox sen waccu way di ñaan yalla defal len tawfiq

0: ayte 88 628 1337 waaw
1: bismillah seigne abdoulaye
0: waaw seigne basirou
1: ma ngi lay ziar baax baax
0: jerejeuf sambu jerejeuf
1: ndox me jeexoon
0: waaw excellent
1: yalla na yalla barkel
0: motuli jerejeuf sambu jerejeuf
1: yene ji da na ci xol bi
0: waaw deug la wallahi
1: bes ko xolet
0: aha
1: man lay tey xol bi
0: deug la sambu
1: waaw dañ ca tambale seigne cheikh aliou
0: waaw
1: ñaare ñeleen baye xel ci dekk bi
0: waaw
1: da bari lol
0: deug la
1: duñ wouté
0: hmm
1: way duñ wouté
0: deug la
1: da dimbali ñu bare bare
0: hmm
1: ndax yeen ak seen morom yeen ak bokk non dekkando ci dekk bi
0: deug la
1: te xamna dekk bi
0: deug la
1: ñi fi nekkit
0: hmm
1: xamna né jambar lañ
0: hmm
1: xamna né seigne touba lañu liggéeyal
0: deug la
1: ndax gisuma leen ñi tuxo fekk ñoo fekk dama ko dit
0: deug la
1: te seigne bobu xamna nak ko ku mata ñaanal la
0: waaw
1: ndax dimbalé nañu bari seigne
0: waaw waaw deug la
1: yeen ñi fi nekk ñepp dañ leena amal ak tiant
0: alhamdullilah
1: tiant gog nak la lay wax ni sun borom ndax seen jukk mo rafet
0: ngey jëf sam
1: ndax yeen say nit di woté ci radio ni ñi ci xamanté ni ñi jëflanté lo rep lu bax rek mo fi te yeen yoy nak la nit ñi woté ni diko wax rek
0: deug la
1: yoy nak da mëna jur yeneen ak yeneen
0: deug la
1: té lool rek mo di ak mbokk
0: deug la
1: seigne khane sou radio bi lañu xamanté mu yëkëti doom jox mu
0: jox la ko waaw
1: té jëmi yalla rek ta alquran
0: alhamdullilah
1: xamna na ku yaru la ku baax la ko ami téggel la
0: wërna
1: ko am warma la
0: wërna
1: té lool lool mu né seigne momit mo né ci yeen ñëpp
0: jërëjëf
1: sama ya tambalé ci yow seigne gore ndiaña
0: jërëjëf sama
1: ñi fi nekkone té sun borom jëlé leen fi ñi mayti ñi baye di leen faté
0: waaw
1: té di leen baye xel comme ni ngay wad wot def yeen say
0: waaw wallahi
1: yeen say ko jek jek rek bu tabal turu nit
0: waaw duggal nit
1: ñi baye ko xel mama nit degg ko sanni leen ni l'ikhlasul musannine ay basmala
0: wañu dara
1: ndax ci waru baax rek lañ nekkon
0: deug la deug la
1: nekku ñi ci lo xamne buñ leen tuddé seen mbokk tafsir nop
0: dedet
1: amana ñi ay nité ngo fi lañ nekkon bu nit tuddé seen mbokk seen fidé day dem
0: deug la ci lu wër
1: waye ñom buñ leen tuddé dañ la xamné ci xasside yi nekk
0: xasside yi lañ nekkon waaw
1: ta xasside yi moy lay tay alcorane
0: deug la
1: kon nak ciant ak ngeerum gogu
0: wallahi
1: da leen ni ñeyal
0: deug la jërëjëf
1: sama ñaan sun borom yagal leen
0: amin sambu amin
1: te degeural leen
0: amin sambu
1: yow mom lolo way sante
0: ndaysan
1: da day dess
0: jërëjëf sambu
1: ndax bu señ bala señ bi denké liggé bi yag na lool
0: jërëjëf sambu
1: way li ci ëpp nga jékkal gi ak rafatel bi sa jukko la
0: jërëjëf sambu jërëjëf
1: rafet nga jukko
0: alhamdullilah
1: bax nga labir nga
0: jërëjëf sambu
1: té lepp loy def yalla tax
0: jërëjëf sambu
1: kon nak ñoo ñaan sun borom saxal la
0: amin ya rabbal alamin
1: té yok barab bi
0: amin
1: ba ñepp fu nit tan deg rek yalla deg gi gëna yeen
0: amin ya rabbal alamin
1: ndax benn ngeen ci dëkk bi
0: jërëjëf sambu
1: ay benn ngeen
0: benn waaw
1: ndax soppé ko leen
0: alhamdullilah
1: ma la ngeen séra xléna lu ci bop
0: wallahi
1: sax ma gisse sax nit di ci wax rek jëmalé fenen rek
0: waaw
1: ñaara damay coupé
0: waaw ndaysan deug la
1: xamolo
0: waaw bu baax
1: damay coupé
0: bu coupé waaw deug la
1: ndax fofu damay wéne radio lo tax ka djuk
0: deug la
1: jëmmi seigne touba ji rek
0: kep rek
1: du barab buñu farlo
0: waaw deug la
1: du barab buñu topé ay intérêt
0: deug la
1: da yoy yep gëssumuk fi
0: deug la
1: yeen ak seeni morom yeen ni nek ci deug
0: deug la
1: ter amrah ak li rour
0: waaw
1: fum duggul da bari wul
0: waaw lolou de deug la mom
1: rour
0: fepp la dugg deug la
1: liggey bu ne da amum rax yow ma sa nek nak nang sa wara nek ca
0: rek waaw
1: te djublu sa doole
0: deug la
1: xamo kaddu dañ nan djef mo yobul sa wara
0: waaw
1: wax de yobul nit sa wara
0: waaw djef
1: wax de yobul nit sa wara
0: wax de yobul nit sa wara
1: wax gëna gaw ci yobul nit sa wara
0: waaw deug la lamagne
1: ya laytani laqad adallani ani dhikri ba'da isjani
0: lay sambu lay sambu
1: lolay am yowmal khiyam
0: lay sambu lay
1: sambu setan day def der ko wote conference pare ñep ñew
0: waaw
1: mune lama lay ay ndaxay mbay la
0: dem len waaw dem len fu ngeen xam yena jëm
1: ngeen jëm xam jëm
0: wallahi
1: wallahi gol ci bax yi ñu nek
0: ma sha Allah
1: bul xeb wax yu abdoulaye yo da nga bax
0: ngey jëf sambu
1: khadim ak ñu nek dakar ak ñu nek lugo
0: lay sambu
1: yalla nek kawla xek
0: ndaysan
1: tambak
0: ndaysan
1: foutak
0: ndaysan
1: amin sama serigne bo mo waxon ciandar
0: waaw
1: nema yalla wasikh la nema mujjigu mo nema xam nga iza sa'alaka ibad niñ koy firé
0: waaw
1: manaka xam moy talal wax de ñaan yalla mo nema dedet yalla nga fou
0: mune yalla nga fou
1: fou xam nga fou
0: waaw fou fep
1: waaw yalla nga fep
0: rek waaw
1: neena won nit de ba wessu botay wacci dox
0: oh la ilah botay di wacci dox
1: ah neen nit de wessu botay
0: waaw
1: wacci dox nema yalla nga fou
0: deug la mi ngi fou
1: foto xarfa yalla yalla la
0: yalla fek la wallahi la
1: nema yalla wasikh la
0: waaw
1: deukul keur baye keur ken
0: cetet deug la de
1: sa serigne ba sa ndar mom ko
0: ay serigne bass ya baax
1: ma and ak ci lifa gi ma yar bañu jadd ci geur keur serigne tok
0: waaw
1: keur serigne selu
0: waaw
1: munam bashir manaka mbacke
0: aha
1: mune mu ki ñi am muy Seigne Touba xam nga lu sey taxa jarino bëgg ko
0: bëgg ko
1: té sétal bëgg gi té xam ni ngi koy bëggé xamulo
0: bëgg ko sétal bëgg gi té xam ni ngi koy bëggé
1: wa
0: aha kay
1: abdou dañ fi jaar di jall
0: deug la
1: té nit ñi ku deñu faté la
0: lool de wërna mom
1: yëp li xlaasi baax yi sa du la ko jakkal
0: dañ ko yakamti dé
1: ku deñu faté la
0: deug la dé deug la dé
1: dañu sul dem seen yoon
0: oh
1: andu duñ and ak ben kewlu ko meuna do nak dara julli julle yalla meuna jox motax sa digeunte ak sa borom nak dekk baye xel
0: waw deug la
1: yalla dey bur bo xamne da umpulewul dara li lepp yalla ko waral
0: wallahi wallahi
1: yalla len ni ndax ni may kaddu yeen sa dara ne sam xel mi ni
0: waw
1: ma gis ko ci deug bëgg ka wax amna xamna yenen roja de meuna fa wote amna credit bi
0: waw
1: way fi fi la yene diko fo
0: fi ngey yene diko fi wote waw
1: bisuma yalla momit kaddu yi ma lex na katte ku ne diko
0: deug lolou di deug la yalla na yeex sam bu
1: jere
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: yoy rogalumako
0: wallahi sam wallahi
1: ngey dundé non lañu dé
0: ay
1: graw
0: waw deug
1: dund ak dé ño yam
0: wallahi ndaysan wallahi wallahi wallahi
1: bu yalla yalla xamna li fi nek
0: deug la deug la
1: xamulo way yene na fuma ko waxe fi mudde da xamna mak yene ño yene bokku
0: ju ño bokku pass pass deug la
1: waw ño bokku pass bu ñu dund
0: deug la deug la
1: inshallah bu bakay top yag na
0: ah yag na
1: ma santa matu di jangal
0: quran nga mu ko wax
1: ko massa na def discours
0: waaw
1: mok seigne cheikh lo seigne modlo ngabo
0: seigne modlo ngabo
1: dama nank aristide dik dew
0: tet lolou yagna
1: bob magal ci ndow deug bob la gënon ak ki
0: waaw waaw bob lañ ko dan la ko dan wote
1: deug la waxam
0: deug la
1: dama nan def aristide bandi seigne abdourahmane.

0: salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonente bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci keur señ Mourta la tawfiix ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon fi jeer
1: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay tangat yu ñu jox waw songon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfiix señ bi mom wax deug yalla kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dëkk bi ci am jafé jafé ñi lay ñaan nga joko ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baax baax dal
0: xiyat na degg serigne ci nga bay fi ñoo ñep ñew ci serigne Mourta la tawfiix lan mo lu fi indi won
1: waaw dama ko déggon ci émission radio bi ma jël numéro am woko ñew fi mu sétal ma
0: manam yow da nga doon sétlu bokk
1: dama doon sétlu
0: ci ban wal nga doon sétlu
1: dama doon sétlu sama yaram rek
0: avant ngay sétlu da nga gisoon sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay lu pousone ngir nga ñew sétlu
1: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waxe bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baax baax
0: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ci ay wër yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala ni jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gaawul
1: jëflante bi mom yagugul waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baax baax
0: warna tollu ci ñaata fan wala
1: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi muy jox wax deug yalla
0: garab yi yow bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
1: ben wi dafa ni ma dafa ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuwar ka la wax deug yalla waaw
0: ya nga gis dal ak ubbe ko bu baaxa baax dal ci yef yi
1: da ñu ci sant yalla bu baaxa baax nak
0: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak
2: résultat bi ngeen am tay mel na ni ko bokku bayyi wul li nga bëgg dal ci
1: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
0: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am am lu mel ni nga am tay te itam wuur fu ne mënu ñoo fexé ba gis ko leen ko safaral ñu dégg tay wax yi nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
1: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wuur ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaar na bo jëflanté ak mom suñu borom mën naa def ma am jubóo am ci ndax lépp moom jubóo la rek waaw
0: ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek ñoo musa njëkk
1: déedéet man yooyu moom musuma ko kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dinaa ko woo waaw
0: bi nga ko
3: déglu
0: mën a ñëw ci moom
1: comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moom
0: dafa xam-xamee daal wax
1: waaw taan wi moom tuwarkaal ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal
0: waaw kon loolu rafet na am na solo mbokk yi maa ngi fàttali nag ni kooku ngeen doon dégg kenn la woon ci ñi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër Serigne Mourta la tawfiix ci ay numéro ma ngi nii 76 926 08 27 wala 78 592 64 54 78 592 64 54 kon ñu ngi àndaat ak meneen mbokk moo xam ne moom itam fekk nañ ko fii ci kër Serigne Mourta la tawfiix kon xam naa rek bokk ci ñi nga xam ne itam dañu ñëw ngir xaj na am lu ñuy seet ci seen yaram wala itam am lu ñuy tëwoo ci Serigne bi muy Serigne Mourta la tawfiix Serigne bi maa ngi lay nuyu
4: maa ngi lay fay
0: yow fan nga bàyyikoo ñëw fii
4: maa ngi bàyyikoo nag ci yoonu Daar Rahman
0: yoonu Daar
4: Rahman waaw
0: ñëw nañ fekk la fii tey ci kër Serigne Mourta la tawfiix lan moo la fi indi woon
4: waaw Serigne Mourta la de yàlla dogal na li ma fi indi woon daal ay jafe-jafe àdduna li ñuy wax wàllu rabak seytaane cat yooyu daal dal dogali bi ma seqeeg moom it diir bi yàggagul waan na gis naa afiya bu baax a baax ma ci def seede daal ci li ma yëg sama bopp fa machina illa bi ma alim na muy alquran it li ñuy jot seqeeg moom it lépp alquran la ndax it suñ borom daal la bi mu bindee àdduna dafa am lu mu ko lënkale bi mu defee alquran pare am na yeneen yu mu sant yoo xamante ni fii daa dëppoog alquran te loolu it laa gis mu koy jëfandikoo alquran laa fi gis léppam daal lu noonu laa ko jàppe daal wax da yàlla sant nañ bu baax ci biñ seqe ak moom yàggul nag waane noo ngi rafetlu liggéeyam te di ñaan képp koo xamante ni fii it yëg nga dara ci jëmm ci fànn yi ñu fi mën a bi mën a gàllankoor doomu aadama na nemeeku Serigne Mourta la tawfiix suñ borom mën na ko ci defal tawfiix
0: mel nañ damaa dégg nga ni wàllum rab ak yooyu moo la fi indi woon
4: waaw
0: loolu bi mu la dalee loo daan yëg avant ngay ñëw ci moom maanaam lan nga daan yëg ci wàllu rab
4: bi ma yëg daal dinaa yëg sama bopp yaramu tàng léeg-léeg boo xam ne daana ci kenn du moo def kenn du ma wax ba ci def it gis naa ni sama itu daal léeg-léeg damay dox mbir ba yaakaar dar du ci sotti lu ma dëgmal daal damay yaakaar lool mu taxaw waaye nag bunt yëpp ubbi daal loolu daal yëg naa ko sama bopp ma nemmee ko it ma gis ma gis ni yoy moma galankor bima fexé ak momit wax dal def amna tawfiq baakha baax
0: amna
4: tawfiq da
0: ndax avant nga ñew ci mom xagna jotna am fenen ak fenen fo jotta jaar ci walu wala ci mom da nga
4: yalla dogal na mom jaaruma fenen jaaruma fenen wax yalla deg la ci am nitam nit ku nek leg leg suñu borom dalay bolé nit tax musuma gis jëm mom deg rek la ko def ci radio mo melni sama xol dal nangunako dama ñew jëfëlanté mu suñu borom defal na ma yëg na ci tawfiq di ñaan suñu borom yok ko baax
0: waye avant nga koy dégg daan nga dégg ñaneen daan lutax ñoo ñëpp nga balen dégglu ko mom nga bayyi ñoo ñu tan ko mom lu waral
4: manam lima gis dal xeyna suñu borom moonu boole rek
0: li nga yëg
4: lima yëg
0: dal ci waxtaanam
4: lima yëg ci waxtaanam dal gis na ni suñu borom dégg melni nima yëgé dal alquran da bok ci ma gëm te yit ma dégg yëppam da jox doon alquran sama xel dal ci ma ñew sét ci ko
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxe won nga delo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool lool lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorroïde daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sëkk inshallah rabbi bo tagalé wutok hémorroïde bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorroïde bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër ko ma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom. Amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal. Nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti. Amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox. Am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale. Hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen dégen da fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinale. Hernie yi nak bari na hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am. Estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu mëna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momi tam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jëg amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoyep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34
2: tay jamilu hama jey sasi da war tay jamilu hama jam sasi jazab tay jamilu hama jey sasi da war tay jamilu hama jam sasi

Majukkan wajada wengen jiganen bayanen falkom khubbaram.

0: mën na mën naa laab waaye mënta laab. Mën naa laab su ma ko tuddee ndox mi mën naa laab, mën naa niin ba noppi laab waaye mënta laabal. Kon ndox moomu mënees na koo lekke ci looy lekk, jëfandikoo ci looy lekk, jëfandikoo ci looy naan, waaye mënu koo jëfandikoo ci ci laab. Wala lu mel ni tilim tilim, waaye bu dee lu mel ne ban wala ban bu ñuul wala bu xonq wala xorom wala mbaala mbaal, mbaala mbaali ndox du tee mu baax ba tey, ndax yooyee dañuy taqoo ndox, ndax nag ñoo bokki cosaan. Moo tax mu ne yim tudd nii nag moom muy ak nekk, muy lu mel ne garis, muy lu mel ne karité, waaye mu mel ne lu ñuy tuddee kachir neq, ni ki mbel waxee dañ leen barab ba moo ko laaj, lu mel ne xeetu ñu koy tuddee di benn lu mel ne benn bët bu ñett, benn benn xeer, waaye xeer bi nag ndox mi day am couleur mel noonu. Waaye nag bu dee yii nag moom wal wasqi wa sayti wa kasabuni wa sum wa sam wa sammuni xul wa naxwiha, yii moom mënta ànd ak ndox nag. Laa tiin nag bu ko tuddee nag mooy waxuma lii ma la wax nag, tudd ma la ndoxum ndoxum ban, ndoxum ban mën naa ndox mi ndoxum ban mi, te mooy déeg la wala siyaan la wala fi mu jógee dafa am lu muy àndal di tudd, ñu di ko tuddee suuf, loola mënta yàq ndox mi. Waaye yii mu la tuddal nag moom day yàq ndox mi. Sayti beeg sàbboon bi, sàbboon mooy saabu, wawadd ki nekk géeg garis garis ak kariteeg formance ak xeet yooyu yëpp nga xam ne ñëpp xam nañ ni seenu niin àgg na ci ba ci bëër, te boo ne bëër tubaab ne bëër wolof ne wolof ne wolof ne garis wala nekk, waaye benn façon bi yëpp ndax yëpp nañ ko koy liggéey ba ci formance karité day ñëw ci biir day ñëwal géew yooyu yëpp moom itam. Kon ay xeet la yoo xam ne ndox moom jaxasool, ndox moom naam, manees na koo jëfandikoo ci aada, lekk ak naan ak sangu, waaye mënees na koo jëfandikoo ci laab. Waaye mu wax la nag yii nag mu ne la laa tiin, nga xëy da koo daaneele way wi, waaye boo topp boo toppee wam bayit wa ca toppit mu ne aw rassin aw zabqa aw turaab aw tulabin maai bilaa irtiyab. Loola mooy yi nga xam ne ndox mi mënu koo mënta teqalikoo ndox mi, ban ban wala waaw ma am lu mel ban ban bu ñuul maanaa wala ban bu xonq wala xorom, barab bi dafa am xorom, ndox mi xorom ku ne xam ñoo bokk cosaan, wala mbaala mbaal. Mbaala mbaal mooy ya cosaanoo ca ndox mi moo yàgg ca ndox bu couleur ndox mi bi maanaa. Jamono bi lu yomb xam la ci boo dee dem ci barab yi nga xëy am na lu ñuy tuddee dex wala déeg wala fa ndox di taa. Ñax moom fa saxe ba màgg day dem bu yàgg dafay def lu ñuy tuddee mbaala mbaal. Mbaala mbaal mooy day def benn kit lalu ci kaw. Loola nag mën naa dem ban lan loolee benn muy ay xobi garab mën naa jox couleur ndox mi, waaye booba yàqul ndox mi, booba yàqul ndox mi. Mooy aw tux aw tux la bil maa yi muy mbaala mbaalum ndox yooyu. Wala doom dafam li ñu tuddee trap, te trap bu ñu ko waxee mooy suuf soo xam ne da nga koy mën a jëri, ñu mën nañ ko tuddee suufu bay. Waaye lu mel ne li ñu tuddee kepp, xeetu xeetu yooyu yëpp nga xëy day ànd ak ndox, xeeti gàncax la waaye day ànd ak ndox. Su boobaa yooyu mën naa couleur ndox mi, waaye nag taxut moo kii moom mën koo yàq. Waaw xasin boobu nag mën moom mooy tudd lu mel ne xandeer. Xandeer nag mooy doj rek, xëy na xandeer lu mel ne doju xeeru carrière wala sabqa nag mooy keñ. Keñ nag xeetu suufu ski rek aw toxla bil maay wala mbaala mbaala ndox. Yii mbokk mi mënta yàq ndox mi, mën naa mënta tee ndox mi ñu laabal. Waaye xeet yi ma tudd nag muy bayit wala nag moom na nga ko bàyyi xel. Ba mu ne bi ma yufaariqu bi xur bi xorfin al xorf. Xorf mooy maanaam ci baax mooy baaxoon ay ànd ak moom. daldi tudd kaddasa mi wa wadakin wa ma ka zurniq na'am wal wasiq wa saytun wa sabun wa sumuni moy yi mom xeti diwlo gen ben bu ci man and ak ndox ndox ma lab amul ci yimu tudd motax mun la bima yufariqu bi hurfin kaddasa mi wa wadakin wa ma ka zurniq na'am wal wasiq wa saytun wa kasabun wa sumuni qul waxal wa nahwi ak yu deme non nak way nak la tinin waxu mas bande ban mak fofa yag and ca wala bok ban ak ndoxa yag and nak seeni ciosan ndax ndox nak ak ban ak mom dañu yag motax ban munte yak ndox mi ba ndox mi muni suko laabi mo xam nak legi ban bu xonk la wala bu ñuul la tam moy comme la xeer yi beut bo xeyé dafa am xeer yi carrière couleur bi ndox bi xoku coy wala ndox mi ban bu ñuul ko waye loolu lu mu ci doon boko teyalé mag ñi dañ ko daan def li ñu wax ndogal nak dëkk la ci ñampru waye dess na ko def ndox mu neex ba ndox di jafé ngay da ngay debbu sa rakkal ak sa dogu rakkal da ngay debbu xol dal da ngay rakkal xorom rek bu debbe ba mokk rek nga dem ci diba fekk ci jeexital ba ben moy da gëja taw wala ndox mi jeexna té manam taw bi jeexna té deeg bi am ay jeexital nga duy ci sak paan bam fess nga ñew debbu rakkal ya xorom gi ne ko ci peuy ab dir rek ndaysan nga gis ko mu wex tal comme ni eau de javel di def momitam ndox eau de javel ni té non lay def kon lolu nak su boba ndox ma lu mu ñaw heureusement sax bañ ca defé liñ ca def bam leer way téw ndox mom day lab ndax ban bi ko couleur té ban bi mbokama mo xam ban bu xonk la wala ban bu wex bi ci top moy mbala mbalit neena la garab gi mo jiri ci kaw ndox mi wala ñax gi mo yag ci bir ndox mi jox ndox mi couleur su boba ndox mom teewut man na laba lo dal mbok yi ci gattal buntu bobu ñu dem ci faslu fi izalatin najasa wa ma yata'alluq biha moy buntu bobu day jangale dindi sobe ak la ci aju serigne bi wax ni isa tahayyanat al najasatun qusil tahabudan bi mudkhil ma'il mahal lakina ma sawbuhum man yaghsulu in askalat najasatan ya rajul serigne bi neen
1: jamti ba fam
0: fasu ndi ab dog la fi isa dindi sobe ak ayu ca sobe sa lola moy lan moy bo gise sobe mu tak ci sey yere dang ko wara raxas mom dong gis nga dang ko wara raxas mom dong motax munila bi mutlakhil ma'il mahal mahal bi moy barab rek moy dong ja moy barab bi rek nga xay gis nga fi identifier ngi fi moy sobe ci rek raxasal lol rek seigne nak tahabudan joni ko waxe moy tahabudan ci fiqh moy lol dañ la ko sant way xamu lutax way def ci tay war iza tahayyan najazatul ghusl tahabudan gis nga tahabudan ngir jamoko bi mutlakhil ma'i ndokh man jayal bi mutlakhil ma'il ma'al ci ndokh mo xey joy nañ ko ci glab ci barab ba nga xey fa la taxé bobu day bañ nga jël même porte ci ndokh rek de bi ma bi mutlakhil ma'i ndokh mi jayal ne la mi mo man la te wax na la ko mo ma tax muy wax lakinama sawbuhum man yaghsilu in askala najasatu ya rajul lol moy la mawlahi khadim rasul neena bo xamul fum tak nga raxas yere yep ndax mo gëna wor yaw mom am nga yaqini sobi tak na ki yaw ci say yere waye xamu fum nek kon kay legi bo joxal neel soxna ci rek sama yere bi xojal mako ci ndoxum neen te wañ ko te foot te wéral mako wala yaw mi koy defal sa bop nga jël yere yep dugal ci bir ndap sans sabu sans lepp luy xoba luy xep wala luy setal bu ko ca def ndoxum neen te moy mama la waxon nga xamne ñongam nga ñong na ci lepp lam yata khair sawnuho ndox mama lañ soxla ci boy labal sa yere moy ndox mo xamne lam yata khair soppi ko sawno ñongam nga ay tahmu aw rihu aw lawnuhu moy yatti dara amu ci bu yotti yoy amu ci ndox mi nak ko jël yéri bi dugal ci biir la nak borom lax dar yu xamni ci téré bo mom la sëriñ bi way non la ko léralé wax nañ né mag ñi daanañ ci atté atté doy war yo xamné yéemi wax nañ né waji da ñew ci dëkk bi né borom dëkk bi man dé dama doon top sama jur bam dugg ci biir dëkk bi waye xawma ban kër la dugg waye tank bi gennu dëkk bi borom dëkk bi né ko lool dé kon mom daldi indi atté bob lakinama sawbuhum man yaghsilu in askala najasatan ya rajul parce que problème amna problème bi moy nawi dugg ni ci dëkk bi wala lañ sacc dugg ni ci dëkk bi té liñ sacc gennul dëkk bi té xamoo gën kër la né kon borom dëkk mo saña wan wax né wala bour mo saña wax né nañ dugg ci biir kër yi wi ci kër yépp rek lélé nga diko gis ci lu mel na daamar yi daw ben way nañ ci daamar bu yag rek mëna man day dag nañ sa pos wala man day jël nañ sama alal ñu ne kon yow conducteur bi jaaral ci ben brigade wala ben commissaire commissariat wala fe bu ñëwé dañuy tej porte rek visiter ñëpp rek ba xam kon nak lakinama sawbuhum man yaqsuru iza askala najasatun ya rajul señ bi neen maulay khalid sul neen kon fe da la wax ne raxasal rek fi yere bi fi sobe ci tak fi munela am nga iskala manam ak leunt amna ak leunt am kon nak ni ngay def moy ngay bolé yir yep raxas ah ngay bolé yep raxas ndax xamoo fan la mata seigne touba ne la bo xamul fum tak nga raxas yir yep ndax mo gëna wër wala ben la légi nak wa nat wajibun iza askakta fi izabatin najas fi izabatin najzi bima in iqtafi wa lam yakun ala shi qad saka fi najasatin musibi natuhu i'rafi serign bi ma lay xaar bu sul neena e bodé sik sobé tak na la wala diet da nga wara wis yéré bi rek bodé sik sobé tak na la wala diet da nga wara wis yéré yi rek moy wanadhu wajibun iza sakakta fi isabati bima ikhtafi ndax yow ci sik nga tol ray bon bo de sik sobe tak na la wala diet da nga wara raxas da nga wara wis yeri rek wa bo de sik li la tak sobe la wala diet mom jerul ngay wis ndax fofu sik nga sobe la wala diet wa da lay wax ni e walam yakun ala allazina qad saka ولم يكن على الذي خد سك في نجاسة المصيب نطء اعرف نعم كن ونط واجب اذا سك في اصابة النجاسة ما يختفي في من ولم يكن على الذي خد سك في نجاسة المصيب نجاسة المصيب نطء اعرف بس كان بروبليم بي موي ياو خمو لان لا كون لي لا تق صبر ولديت موم جيرول غي ويس légi nak waman bi asna isalati sakara najasatun qatmu dona lim imtira in lam yakun yaqafu an yughriya min waqti salatihi fala qata' izan serigne bi neena bo de julli fatlikou sobe ci say bop da nga wara dog julli ci ndem raxas ko way ci lan ak sartu bo reglul waxti wi jeex waye boko ragale do dag bo julle sobe ba selmal fatlikou sop nañu nga bamako ci waxto legi moy lol kon moy waxti wi jalle dara ni katu ci ab sew sew ngok de kon waman bi asna isalati sakara najasatun qatan aduna imtira moy yow da ngay julli ci bir julli ji
1: nga fatina ci ñere fem lergue fem
0: ya kana yere bi ma sol dal ragne wonane sobe ngi ci wala man ah man de da melni dama don waji japp waye shaytané fab bi mo wala fatiloma mané batay rek khatian doona imtira moy dagal julli ci waye in kisartub lam yakun nekut mom borom julli ji yaqafu an yughriya min waqti salati muy genn ci waxtu julli bi kon boba fala qatan isan detuk dok bobé batay serigne minena waman biha salla linisyan jara wa ba'da ma zalama khat zakara fa inna fi waqti yu'id ma salla faqat ala ittifaqil qudama amtiri indi ala ittifaqil ulama way baxna al qudama moy ni jitu al hukama it ulama moy borom xam xam seyno yi ni fi ci tok yalla fi di jangale kon bo julle sobe beusel mal fateliko sop nañu nga baamu ko ci waxtu wa kon limi tek tele moy waxtu wa jalle kon dara waru tuju ndax ci waxtu lañ la ko baamu lo waye waxtu jalle kon ken baamu lo legi nak ñu ñew ci ñap nga bañ leen waxe ndox yi ak wisi ak yi ci aju kon faslu fi ahkamil wudu li ab buntu la ci atay li ñu tuddé japp li ñu tuddé japp wax ni faslu al-aqaqal fi ahkam wudu ci atam yap حد الفرائد الودوء قدري قل صبحة حند رئيز الأغدري فنية وخصد ويد لما الفقير ومسير سفاح تدي وخصد رجلين إلى الكعبين والفور ودلك بغير ميني ليس لب سيمين نكو سي نيت نيت بيت كما فرتاي نياب من لي مو فرتاي نيابو xadduri xamis nako xul waxal ne sapantun juroom ñaar la ah waaw ci njangem kan hind raisil akhdari ci kilifa gu magga muy abdurrahman al akhdari bind de ñu nako waaw ban ak ban mu ne fanni yatun yene sa so juge jëm ci ñap mi ni nga ñëk ka def moy yene dem lawi gënaaw ben gënaaw yene wa khaslu waccin nga raxas sa xar kanam farata la ci njàpp mi wayaddin sa loxo li marfaqin ba ci cooñca la te mooy fi loxo bi lemoo loolu farata la ak ban wa massu rasi masa sa bopp dem bi dikk bi mooy sunna faxta di jubal wa xaslu rijlayni ak raxas sa tànku nday joor ilal kaxbayni ba ca dojor ba wal fawru gaaw wa dal ko jonju bi xayri may ni mbokk yi lii mooy farata yi njàpp li moy farata yi ñap té julit bu ne war ko xam nak té jëfë wut juroom ñaar la yo xamné suñu nal won juroom ñaar yi bo lo xamné fi ne buñ la ko waxal lo xey ci nga ci may luy may xaaliss wala dara da nga fexé ba xam ko da nga fexé ba xam juroom ñaar yi nuñ koy décodé ba mën ci dugg ba dugg fi chiffre yi nangam juróom ñaari chiffre la xam yooyu yëpp waaye juróom ñaari yi daal mooy faral day njàpp suma atat sunna nuhu samaniya wala boog faslun fi sunna ni kon faslun lii ak teqale la fi sunna ni ci sunna julli suma atat sunna nuhu samaniya ghasluka lil kuhayni yaddan kun wahiya inda suruhika walaw kana ma'a tahiratayn fakhfa min 'ilmin awha mad mit kasa istansikh kasa instanziru war mas andira asi wa masu usniut وجدد الماء للأسنين معا والفور رطبا تكون متابعة. كن من لا سما أتتوك مدي كسونو وسونو مي سما نيت مجرم نيت جرم نيت سما بتشي جيتو ماي خاص لك ليل كو عيات دي ta moy khassari tikku jara ta moy fi ngay tak sa montar yow mi am montar diko tak fi mi yam ay sa ciati we nga rakhas ko ya xam ben nga def ya xam ñaar la ya xam ñatt la ndax lola ngeenel la mom muy rakhas ben ñaar ga ñatt yal ga waye sunna si dal moy rakhas ben bi leg na bonen ci fadailu fadailu to yi wala yoy nak dal na wax yoy da ci ñew kay inshallah waye fi dal moy khas loka lil ko hi yadan ستي كجاري لخو كنك الوحي دي وات حندا كاني لا موي حندا سرو عيكا تا تامبلي ولو كان دونت نيكون ما مبول سين نيوم لخو يي تاهرتين دي واي لاب فخ فخينتول من وها علما كوات خم خم واخنا دا خامني دونت داغا ني سي بير دي صاح سل كير ييپ ني سي بير دي ناي جاب ماي لخو فوك نغا خاصكو نيت يور ولا بوك فوك نغا خاصكو بن يور ولا ñaar ولا ñet mat mit moy galaxniku kasana kanun istansikh moy saraxniku istanziru moy firu mas an ra'sika masa sabab wa mas usni ak masa sayno hot dima def wajaddidil ma'a lil usnaini maha wal fard ratiban takun mutabi'a moy lan bo ma sa bop manam dem bi farata la dik bi sunna la waye legi bal nga ma sa say da ngay yesalat da ngay toyalat say lox moy wajaddidil ma lil usnaini moy na ngay yesal lolu sunna la du ngeenel du tax sunna la ci ngap moy ngay yesal ndox mi ci say yesal ndox mi say baram yi nga wara def ci say nop motax mune wajaddidil ma lil usnaini yesal ndox ma ñen nop ya ma am bolé sen légui nak wal fard ratibana waye nak faratay nang ko toftalé takul nga nek mutabi'a ndax bi nga nopi ci nopi rek yaangi dem ci tanki té tanki faratal waye non lay toftalo non lay toftalo légui nak waman min al a'da'i fardan nasiya fal hukm yusharikukuma hiya
1: jamti ba hiya cheñere fem lergue fem
0: molay xat musul radiyallahu ta'ala hu neena ko xamne waman ko xamne bu la nexe nga jël ki woné waman nasiya da ngay jël waman gi yob ko ci bay baab ba mujju ci mujju xabu ñeek wa nga ne waman nasiya ko xamne mom faté na min al a'da'i ci ciir ya fardan farata ta moy ciir bi nga wara rax farata nga am lo fa fatte legi nak mune fal hukmu fi salika al hukma ya moy atti bobu ñaari atti la watul ñaari atti naw ndax ba kon e bon kep ko fatte ab ciir kep ko fatte ciiru farata ci ñapum day xol bu jégué mu raxas ko raxas mu raxas ko waye mu raxas ko la kessus bañ la kessus ba ca tank ya waaw da lay wax non maana wa man min al ahda'i fardan nasiya fal hukm fi sal hukman hija ewa wax ne mune kep ko fatte ab ciir farata ci ñap day xol bu jégué mu raxas ko raxas bu raxé raxas la ci seus ba ca tanké bu yaggé té moy bu fendé manam bimu raxasé ciir bi bam ko raxasé dem na ba fendi kon mu raxas ko mom dong and ak yéri manam mom dafa japp ba nopi lool nak waxtu sét lay gëna ki waxtu li ñu tuddé mboya jaas né ba jaas ji man jaas ni nga ni ku tudd bay kat di mbaa duñ la waye jamono yi nga xamné dem nañ ba nawet bi di jeex nga xamné li toyon té nawet bi toyal ko lu ci ëpp day waw ñaari ci la lool di gëna ci koy gëna xamé légui nga japp ba nopi légui nak mu dess li ñu tuddé ab lu toll ni ab ko pëndulu ñi naan ko ab deureum wala lu toll ni juroom waye dal en tout waye dal bayyi nga ci sey ciir sa ciirup farata te man nañ ko tuddi ci tank bi wala ci loxo bi wala ci cielmay bi wala fu mu don farata ci njap rek lolé nak yalla sunu borom dogal mu am lu dess lolé am lu dess nak lanen la kep ko tem kep ko fatte ab ciir kep ko fatte ciirup farata ci njap mi day xol bu jégué amor khas ko raxas la ci seus ba ci tank ya bu yagge te moy mu fendi nga xamne fi legi njapp mi fendi na mu raxas ko mom dong and ak yene waye bu fekke amna genn amna kenn amna genn julli bu mu fi julli yakuna safanu bo fatte ab sunna mom julli gi da yakku waye beug nañ nga def ko ngir julli yi ñew ci kanam bu fekke ab wex ba fatte kisa yara kon melni lolou ma sha Allah leer nañ xamna da melni waxtu wi wante lolou moy te lap lu mata bayyi xel lap moy lepp ab julit ëppuna sagane ëppuna foyé ëppuna yamale dara ndax lap day nga nay ci ab julit ci lepp kon bo de bokk ne diko war ko koy fonk kon nak bo bay nga bayyi xel yoy bayyi xel ras ba pare ciir farata bi am lu am res nga gis mu yaxtal nga yok nga koy dox ay wut nga manam nga ki ko nu ko waxe mam dal kep ko fatte ab kep ko fatte ci rup farata ci njap mi day xol bu jege murxas ko raxasale tanki ci ses raxas ba ci ses ko ci tanke le ci ses ko ci tanke legui na bu yagge te moy bu fende murxas ko mom dong and ak yeme way bu fekke amna genn julli nak gum fi julli yakuna safanu bo fatte ab sunna mom julli gi du yak waye beug ni nga def ko ngir julli yi ñew ci kanam bu fekke ab wex nga fatte ki sa yaram mom dang koy raxas mom dong andak yene waye lo ci julli boko ba nga raxasagul lu baax bu fekke da nga dem bay raxas kanam fateliku ab sunna do depart da ngay wi bo no père raxas ko waye ay wote amna ci mana bi mana xam nga raxasati ku jara sunna la dalaxliku sunna la fiir sunna la légi nak nga faté ci bénn ci yoyé bay selmal saxar ba comme bay selm lolu dañuy bañ nga joggé ci manam joggé ci farata di déllu ci sunna ndax fi ni mom yaangi dugg ci farata ñap mi ndax yaangi selm bo ci joggé waral xassa loxo nday jor bobu lolu farata la ci ñap mi bo ci joggé yaangi wara massa say massa sa bop dem gi farata la dikki bi di sunna so ci joggé so massa say no pare yaangi wax say tanki farata la kon nan ngay joge ci farata del ci sunna koy ikhtilaf bi werante wote gi amna ci man nak moy diine non lay doxe ngi ciari mbokk yep xamna dañ ci ñewate rek inshallah gën ko leral non ñu siyaré mbokki talib yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan fu mbokk nek té liñu bayyi xel ñu lay siyaara siyaara soppé yi wala ri xarit yi am di jamm yi fuñ mëna nek rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyara di ndokkel ci wér wi ñu nek muy rabiul awal wéru gam inshallah waye di siyaara suñu mbokki baykat yi ñepp rek inshallah yalla yalla motri yalla yagale yalla yalla womal
1: yalla barke FM
0: yalla ñu ko murlo yalla mën nako yalla nako def mu ngi nuyu wa kër ma ko mbanjoon tamale ko ci borom dëkk Seigne Moustapha Guèye Seigne Cheikh Mbacké Nioro mbokk yoy yépp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen ñaanal 88 628 13 37 mbokk mi bayyi xel 88 628 13 37 ñi ziyare mbokk tal bi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn mbokk yi kon noonu ma ko rek kër ma Koumba Ndiol mbokk yi fay yeewoo waaye mbokk yi luggul mbokk yi foofu yëpp mbokk yi ndaam tire yi nar ko ndaw Sëñ Moussa Diouf mu ngi foofu Sëñ Gala Sarr mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziare xam naa ñuy sant Diouf léegi gannaaw ñebe ji ñor na moom kii moom mel na ne fi ne yëf yi moom kii na ndax garas door bi dal da amee am na yu ma fi romb yoo xëy daal doy na waar kon ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn 88 628 13 37 siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ñebe juñ baxal daal def ca xorom am na borom dëkk bu ko bëgg waaw day làkk dañuy ci ker gi rek dootu dem tool waaw mu ndal xam naa ne moom bëgg na ko lool ajëratu Koumba Diomba xam nga fële ca Ndéem Niang waaye soxna Awa Guèye yooyu ñu ngi leen di nuyu Sëñ Mbaye Mbeng mu ngi fële ca Arigui Gis gi ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq tey Sir San Adatu Daari ni waaye di ziare mbokki taalib yëpp 88 628 13 37 ngi nuyu boole mbokki taalib yi yëpp fa ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tey Sir San Adatu Daari ni ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziar ñu ngi leen di ñaanal Jura 88 628 13 37 88 628 13 37 ñi siyaare mbokk tal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñan fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal di nuyu ñëpp rek ñu siyaare ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn alaji kombe ndoy ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye bi ñu fàttee mbokk yooyu Sëñ Amady Wade mu nga fële moom itam ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu mbokk ma lee sunu Sëriñ Sëñ Saliou Mbacke moom Sëñ Baye Cheikh Khady mu ngi fële ca Yaari Dakar di nuyu ku mel ne Mame Thierno Mbaye ku mel ne Baye Sëriñ gii mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ci njàmbur Sëñ Adama Diakhaté ndongal Cheikh Abdou Lade ñu ngi koy nuyu soxna Issa Diagne bëgg Fallou ñu ngi foofu ci lu way yoonu pootu mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal Sëñ Habib Salane sunu wëllare la ma nga fële ca Ngolofeen duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu Sëñ Moudou Fay Alia ñu ngi koy nuyu waaye Sëñ Moudou Fay Geloongal ñu ngi koy nuyu waaye Sëñ Moudou Diouf Xaayaan ñu ngi koy ziara ak mbokk yooyu Sëñ Ousmane Ba ñu ngi koy nuyu docteur Massamba Diagne duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko siyaar Baye Balla Dieng moom Sëñ Cheikh Aliou duñ fàtte soxna Kenedia ak mboolee mbokk yooyu nekk foofu yëpp Sëñ Yarma Sarr Ngën Sarr ñu bàyyiwuñ kenn waaye duñ fàtte soxna Fama Fall Diéma ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Sëñ Mouhamadou Cissé Mbossoo bi moom itam ñu ngi koy siyaara mboolee mbokki tal bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey Sir San Adatu Daari ni 88 628 13 37 soxna Fama Lo mi ngi foofu ci marché Guèye ñu ngi koy nuyu di ko siyaare Sëñ Abdoulaye Ndiaye Kani mbokk yooyu ñu ngi leen di siyaare Sëñ Cheikh Sarr ñu ngi ko fàtte ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi ñaanal tawfiq tey Sir San Adatu Daari ni di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñan ñu ngi nuyu Sëñ Moudou Fall mu nga fële ca Goyar moom Sëñ Mbaara Fatou Mbodj Sëñ Mahamadou Ansar Sëñ Fallou Guèye soxna Khady Thiam mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal ngeen ñaanal Sahadatu Daari ni ñu ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk nek rek ñu lay nuy bax di la ziar amna mbokk ñu fëgg 88 628 1337 mbokk ñu salaam aleikum
2: aleikum
0: bismillah bismillah waaw
2: ndon
0: bu ko wax
2: soxna
0: mère sek maris
2: manisa
0: ah sunu yaay gën na la digg de
2: maay yépp sek mo ngi la rek
0: deug la sek
2: waay sunu sek ay ngeen and na amna ci yoon na wax ni ay ni mo ngat rek
0: deug la sek
2: deug yaa no ci li yé rewel
0: na deug la sek
2: ginaa bu ne ci yalla ñu ci yoon tal la
0: leer waani sam
2: daara ji to ci ligéy bi len len tan ci xaar bu rax te di len ñaan jam di ci ak ci bu te di mën taxa mbacke yalla te yagal top yeen bi top mën bi di ci al ak ñaanal ko ñu xex mbacc bi allé wu mbacke yalla te yagal top yeen bi top mën bi no len are den bay
0: fepit bayul fenn
2: wallahi
0: ndey sa
2: wala duga ci yar ma fay ay ma sax ba ter ala bay ken yalla
0: ndey sa
2: ñoma bayu won ken señor yalla bayu ken tan ci yar bax ñep bay ken ken dak a ko war bay allah ci señ am sa
0: bay
2: ñepp na wax deug yalla ñoy jëg na ko ko xere bay wu ñu ken ken suñu duggé am na yéne képp ko ñu dégg sa tégg bi nga dem ko di ci sul am na
3: ñi FM
2: dé waaw bidda ay la ñu ñu défal di ñaan nak ndax jamm ci la lepp xat yalla may jamm ko ko ma jamm suñu borom ya suñu li jamm bi jaay na Mustafa barke ma ci ba xadi wa Mustafa barke ma ci fallam barke sama ma ci ci dina ya
0: amin
2: soxna ko be jamm soxna ko be la faté ni ci ciar ni sa ya ci sare len ni ci ko ci jot
0: ci
2: yalla ci ko and ak taw xex al yenn dolli
0: ñu ko yalla bolé
2: Sen
0: nambal Mbake
1: Jantim FM Kay Jantim FM
0: Kay Lergi FM Kay sa ke deug la kay yite la rek Ko lay ndeysan
2: am sante
0: sante Hmm
2: am ko pel
0: Waaw waaw ko pel ko ndeysan Ay wa ngop muy mère radio bi di wote fele ci Maris Dakar mère sec yakana koy auditeur rek xam nga ko ma nga deg ko ni soxna so xamni ma sha Allah yaay radio bi la yagna ak radio bi etwar kala ngoy ziara ñaanal seigne mam gour sambu ma nga fele ci ak yaar ñing koy nuy bu baax mu itam 88 628 1337 mbokk mi addu wote bismillah
4: mam balla
0: waaw seigne yaad mu
4: ya di ziara
0: sar way ana wa ngeen sar
4: ñi ngi sant

0: Daniel FM Dakar Jant bi Touba leer gi Louga yeen ak ando ñen batay tam ci YouTube bi moko dem Jant bi TV boko binde rek inshallah da nga fek fofu émission bi en direct Imam assalamu alaykum ah dafa melni xamna min ci yoon inshallah mi bay habib inshallah xamna ñu jema Aline Ndiaye jëm ñuko sétal inshallah ñu daadi ñu and ak mo inshallah bi soob yalla inshallah on xamna mbokk yeen ak seen radio Tiener FM 88.6 Dakar le colloq jant fa ci Touba imam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah imam ya
0: wa kay ibay ba habib
1: amna kon ñu jéggul dafa xawana am ay jafé jafé
0: waaw
1: waye dégg nañu ubbi ji vraiment amna solo solo trop
0: alhamdullilah
1: kon xamna dañuy tek ñeub ci solo su ko defé ñu daali ñew ci tambu wu jëk bi nga xamni
0: waaw
1: olox day wax ni da ngay xoliku ba la nga lakale
0: nga deug de
1: ah buñu né wala am bay ni amna lu tambalé ñor mom nga tambalé a jar don ci nak olof néna ndan gu nakari ab gugu defu gugu gu sori defaruko
0: nga deug de
1: waye nak gugu wu sori mo tane bañ ko gugu
0: wala fi xoot gaaw de
1: waaw ni ah ndan gu nakari lay gugu gu sori defaruko
0: nga deug de
1: waye bité mom nul dinaaw lolu mo taxan borom keur gi sam radio bi
0: waaw
1: moy fatlé ak xamlé ak yété ak jaddi ko moy avertisé sembul bi nek jamm fatu jamm
0: waaw
1: kon day jaadu wax ci bonu la jël jëm ci lolu rek comme xaw ñu guddé do la ci ñëw inshallah
0: inshallah kon tafa dal bismillah man nga ci duggu wa certain
1: waaw xamna deug na non ci nawet bi nak ci toll ndax
0: waaw
1: lonte nawet yi fi toll ni da marché wul ndax amna ño xamni ba legi ñu toll ci bayat
0: waaw
1: way amna ño xamni seen gëtt tam na am doom duggu ci ni mbolu ak yeneen lu melni soob ak yu mel nonu waye digënté ki nga xamni mom mo wara encadrer baykat bi dal ci état mo wara encadrer borom usine yi mo wara encadré éleveur yi ak ñi nap way ñoom it lañu xam ni baykat moom benn session rek la am benn jir bu gàtt la bokkul ak usine yi nga xam ne ak yeneen yi nga xam ni 12 mois yépp la waaw baykat yi moom benn waxtu gàtt la woo xam ni buñ ci taxawee rek seen mbir te ñi wax yépp ci ginnaawam lañ topp waaw ndax kii sàmm moom bu taw amul ba nawet am kenn waxaale wu ko maanaam kon bay moom mooy première ci am réew réew moo la gën a dàq bay ñoo la gën a avancé ba ci réew Europe yi waaw dëgg yàlla kon dina jaadu nag li daa am bañ amati mooy man damaa jàpp ni même boo soog a toog ci nguur sax biñ fi nekkee nekk ci opposant bi booba yaa ngi daa gis tardement yi am di ñeel baykat yi ñu di ko jàmbat ci sa kanam nga ànd ak ñoom di ko ñax di ko ñax jàpp naa ni boo toogee ginnaam ak coppe ko wax ma nga daal di faj góob bi ci saasi mu wér ndax tàmbale ko tey mu wér tey loolu mun ci am waaye jàpp naa ni moom xanaa di ñu ci def daal bokk ñoo xam ne ah góob bi de léegi am na fajkat bu bees waaye saa yu ñëwee lawan fawan nawan lawan lawan fawan rek waaw loolu daal moom baykat yi daal ñi gën a ñàkkagul sens ci li weesu gun ci ñi fi jaar daal waaw ñoom ñooy première waaw ndax fi dool nii jot na bu ñu laa gerte daa ngi ami doom rek baykat bi war naa xam maanaam bu ñoree àppapare léegi lu muy jaaye maanaam nag luñ suñu état luñ seetlu bu ñuy seenu góorgóorlu mi ngi yem ci dañuy bàyyi ba ñor ba ñu bàcc ba jëriñ ba toog di diglu soxla yi commencé ñu tàmbalee ni mbappat gerte gi biy jaay ñu ni yee gat bi sangam dinañ laje ngir wax luñ koy jënde ren fekk nañu bare soxla tax na ñoom jaay nañ seen gerte waaw léegi nag am na koo xam ne boo wax ni dinaa ko jaayee nangam dina def pexe ba dina lijjanti ba dem ci gessel ba bu ko jaay dem fay bor ba mu lebon
2: waaw
1: waye nak yeex geexam day yakal baykat yi lu bare bare wax deug yalla ndax bu fekke ni tabena tamit ñaar amna moy ñeneen yi dañ ko mëna xaar wala seen lepp du ko mëna xaar
2: waaw
1: ak it bu ñewé bu ñepp dugondo mu melni légui dafa jafé ndax bu ñepp dugondo rek da yeex wax prix bi nga wax prix bi rek ñepp songondo la ñepp du ñew yobale seen xaal ci sa ci bu jëk lool mo do nam waaw nak mom bimu xewé jagul ndax lool suñu dëkk fini yow amul na coopérative ci kaw ga ci daru gay waaw suñu wajur la dem ak ñew ñuy gis lu bare bare bare bay way li xew leg dal mom ci walu bay ko di dal wax bi yalla mom doyna war te japp na ni métier yépp métier la way bay bay dem métier na yow xam nga ci dara
2: ye xam na ci lu bari kay
1: ah fiñ tollu faleen yi ak looyeen yi ak jañeen yi bayyi bay kenn mu leen ci dello fiñ tollu
2: dede yow ngul de yow ngul de
1: ye he ñoon kay kenn mu leen ci dello fiñ tollu
2: yembul kay ma sha Allah
1: ah lo dal
2: waaw
1: lañ ci doon dolli inshallah
2: inshallah xamna nañ ci gëna ñoo ginaa ñi ngi deggmal ndax ñi ñi ngi tambalé ami doom ñi ñi ngi ñoral inshallah dañ ci gëna ñëwaat bu gëna yaatu yaatu kon ba habib
1: waaw
2: mu ko xé légui ba légui ñi ngi ci njiit xam na njiit dafa am solo
1: waaw
2: ndax njiit mom bu téggo ci yoon dañ ñëpp téggo ci yoon waaye njiit tamit même bu téggo ci yoon té ñi ko war top tamit té top ñi ko tamit jafé jafé day am kon manam njiit num wara mel num war taxawé ñu wara and ak mu tamit ñomit ban melkan lañu wara yoll
1: légui ñu def ko ñaari xaj
2: waaw
1: njit ci diina ak njit ci aada légui ñu jëkke njit ci aada wala ñu mu njit ci aada té motli njit ci diina mu ñew ci digënd sëriñ kallu bi
2: batay man nga tambalé non
1: ndax digënd sëriñ kallu bi kat gam gi dafa wess am ciow lo xamni ñi ngi jëgë ci kallu bi
2: waaw
1: jëm ci awal ñu dem 20 jours am ciow lu jëgë ci kallu bi jëm Touba té kenn ku ci nekk bu wax da ngay xamni ki day courere limni mom la xam nga sababu lan la moy day sa nit ñi dañu reer kallu bi kallu bi ñom ñoo reer ak kallu bi wala dara gën ko graw aw xam nga fiñu tollu ni kiyor bal bi nekk ci terrain bi di football bu ko wul lu wara def rek ñoo ni bu defé gañaleen
2: wa nga deug de
1: waaw doon taxuma dara ci football la
2: waaw
1: waaw waye bu ko kepp ko xamni sol nga blouse wala maillot bi ba dugg ci biir dal taxuma yow legui liñ lay doye ci biir att bi bo bare morom ci biir équipe bobu yeen lañuy gañ
2: lolou deug la mo
1: nima ko naté fofu nak la ko mëna naté fanen ci mbolo yépp bobu dal gëna gatt gëna suuf rek légui nak modal talubé seen bop dañu réré ak talubé ndax bi Seigne Touba wax ci walu ap talubé légui ñu yel melokan la wara lambo té kay mi di won ñenti melokan di dañ koy faram fanté bi wax day melni amna ci ñaar yi gëna yittel ci jamono ji ni tollu ni ndax talibey dañu am écartement ak service ñepp ci ñom ba ni ñu waral di dund ak talibey ba wégel gi ak fonké gi ak bëggel gi ak wégel gu ñuru radal sax yow yo dafa wañi ko lay sax bu ñu démé ba ap talibey légui mom parti bi mu bok di ci milité ak tarixa bi mu bok ñom ñaar la yamalé lolu graw na
2: graw na kay
1: la la bëgg wax moy légui talibé ni ñi waxe di dal ci kaw sëriñ ci
2: waaw
1: ci sëriñ bu def lo xamni ñom naqari na leen li jëndu wuñu sax est ce léw mu def ag na fañ koy wax wala aggu fa wala waye ñom daal bu defé lu leen naqari ni ñi dalé ci kawam noné lañuy nekk militant ci petit bañ bokk dal ci kaw képp ko xamni da nga jakkalo ak ñom amul différence
2: nga dëgg dé
1: ama ñu ñu ko ni al irada bi tax ñu wax al murid est ce ñu ci ñom
2: dédé lool néw fo
1: a jël jëf légui na buñu démé ba kon xol yu bare bare fièvre yi dafa tollu wul na dégré yi dafa apanté am na ci ñokay seen xol mom déna la ndax Serigne Samba daana wax ni amna ño xamne bu ñu demone ba seen genn walu gi dé bañ xamni dé na gi jëf di dund wax ñu def hmm nak kon xol yu febar yi da ak ci biir julidi ci biir nit yi hmm ndax ruf ak li nga xamni xam nga ni boko waxe domam da na ko dégg hmm soxna da na ko dégg hmm ko xamni jigana ko lol sew ko xam man la al sax waye sa nekut yow din ko wax yow sugo talan ci lol nité fekkewul lol vraiment deug deug waaw vraiment yi nga xamni mom lañuy wax dal day gëna ñakal nit ñi ak salu be hmm li def nak def ni ñom li wax ni dañ ci am tiaru parce que dañ leena togn wa yow bu fekke ni xam nga lan moy ak tariikh hmm yow ne nga ci nga bok waye bari na ku ni ci la bok ci bok ci di ndax bo dem ci serigne ni ko waaw ci mom moy kan dala na koku de ñu luma
2: deug de
1: wa yow ki nga japp ni yow mo dox ci digge ci borom subhanahu wa ta'ala nga jokk ci mom wara takko mom legi nak mom bu la gisul do la xam ñaaral ba mëna la gis sax té bala mu la xam sax xam nga am loko tuddu mëna ha
2: waaw
1: at mi di ngeen ci tok lu mat ñent waxtu parce que ñaar yoon wala ñet leel gi gis bu ci nek ben waxtu la wala matu ko té mbolo ngay andal nga xamni amu ci ko xamni sax talibé bo ñewon ci deug deug li wax ak sulu ak xexata sulu bo ñewé ci bi nga defé sulu ba paré li wax ak sayru légui nak tambali nga né ya nga dox nak ngir lan di sakku ngeul mu sun borom subhanahu wa ta'ala ndax bayyi nga sa bok serigne bi nga wax ni moy sa serigne ndax rafet nga jott ci mom ndax bayyi nga def soit ci jëme ko ci mom ndax amul lu muy def lu lolou deug deug ci yow do def ihtiram yow do ko dengat lolou boko don tambal tay ji ni ni appréciéul duñ atmi aw kon sal bi ci bopam du tariikha yi de mais talib gi ci bopom mom mo febar te bu talib gi febaré nak al irad du nek fenn fudul ci ab mourid ci mourid lay ne kon nak ni ab mourid la te fekk na boba wa deug yalla yow do mourid marid nga ni yalla musul ci lolou nañ setti wat li ñuy def dal te xamni dal waaw tariikha yi duñu ay parti politique duñu ay association yo xamni association kon bi la ay luñ koy tudé ci ay nawétan la way dédé wayé ay bërepp la yo xamni misa ba yo wone yonté bi alayhi salam mu nekk seen kilifa ñom ñepp ñi diko diglu muy diglé ñuy def muy téré ñuy bayyi lolé la yonté bi waxon ni bu fi joggé borom xam xam ni ñomay don ñomay wut déssu ko wut nak ci alal way ñi koy wut ci lëm doon def ci nit ñi nga diko ci def légui nak muy ram ba ñew ci biir Sénégal gi ñu am fi ñuko maté ñu doon yoonte bi ci lim doon def ci nit ñi ñu réussir ko ba ñi leen jëkko wu ñepp ku ci nekk ñu défar la ba wa mëna défar ñu yobbu la ci mbër ko sori ci Sénégal bu ñu dé ba yëfi nak ak ci fi tay ji ni waxu ka yobbu na liberté bi bari na lo bëgg wax légui ko wax mu tassarlu ci aduna kër sa jeex na légui li waral ci digënté talubé réré nañ ko bam jurul mel ñi nak ok nak ñu avertir ci nit ñi xamal leen ni amna lo xamni sondel buy tak la sondel nak buy tak maam sax lu ngeena sak la xamni mom mi mom leemu jeex
2: waaw
1: waaw boy tak ni lo geena sak rek yow yaangi wañe ko kon atal yi def ni ak di wax ci misal su fekke ni tok nga ba yag ma tarxa do nek ma gis ci ko xamni man ma japp ni lim def day neexuma
2: waaw
1: man naté sa bop ci mom bu moko fi arrêté ni bu moko jox dara lolou
2: doyna
1: sax di
2: way deug na la war def sax
1: waaw waye nak legui nak da ngay yëkëti cadeau
2: waaw
1: yëkëti cadeau gi legui dang ko yëkëti fo xamni mom dina ko deug wala domam wala kuko jige subhanallah
2: man na jur lenen
1: wala ay téméri téméri li legui diko defando ba ay plan ci jëkki
2: waaw waaw waaw
1: ci ñaari côté yépp ha
2: waaw ñaar yépp
1: waaw wala nga xamni te xolal bo xolé 10 ans ci ginnaw ko non li nit ñi dañ la ba ag fi rek
2: do ko gëm
1: wala mi ngi nanu ba tax na kon gis nga lu fi toll ni bu jitt jamono bi ñu tollu ni mom nafarat deug mbindum serif la wax na cheikh amadou bamba binu nu gëna del lo ci wat ba nu mallu mallu moy kenn ku ci nak xam fa nga war yam nga yam fa xam ni lam waxon ci ay mbokam wax ko talibe yi jëmeul ci ay mbokam wax mbok yi jëmeul ci talibe yi ñi man lañ am yeen nit ñi rek la am ñun ñi nga xam ni ñun no am Serigne Touba ñun ñakku mbok yeet Serigne Touba leen am ñakku ñu
2: deedel kenn ñakku ci
1: legi nak ñun dañoo ñun nak dañoo am chance la bok gi sax Serigne Touba mom genn na ak bok ci digeentem ak talibe yi genn ci ak njureen doxal rek ak talibe ndax na sa bay andal al-sat wa salam mom la doxal ci ñom lool nak da am lu koy yak da am lu koy tilimal te bok na ci li ñu degg ndaw ñu bare bare bare leg diko def bu muy jur ay takaliko ci biir keur gu mak
2: waaw
1: yow xamna ne ñaari ko de fenn ku ci nek fiñ tolu ni li buñ ko continue day dem ba keur goga legui nek ñaari kan yu jakarlo waaw ñi waxe jëm ne ñi wax jëm ne su ko defé amna fu ñu tégal ci li bëgg amna luñ koy xañ muy benn baat bi nekkon ci keur bi benn djubluway bi nekkon ci keur bi mu nek ci lifa légi nak deug la mo yulif ñepp nak wayé ñepp bokku ñu ñoom nañu andon légui takaliko nañu ci leen takalé moy ñi nekk biti ñi nekk biti yoolu takalé
2: deug la wër deug la wër
1: waaw vraiment dal man naqari na ma lol wayé liñ ci mëna wax moy ginaaw ma ramin ku munkaran fal yukhayyiru bi yadihi mom dun amunu ko kon fa bil lisanihi ma ak yow ak ku melni lu ak waraji bi lol lañ tollol lu ñew duñ ci am complexe dinañ ci wax wax du digg doomu wax jo xamni na dana mengo ak lañ ci wara wax wax jo xamni yalla rek mom motax lu ci man nit mëna jël ñom ba jël ñoko sa lepp lu jënd nak nit ñi jéggal lu ko ci sa xamni ñu tok yu bëgg défar la ndax bo dégg touri émission bi ñu koy fatalé té ra xamni kon ki du kitok rek mom mo yoré wa baat bi waye ki dugit man na chamber dal tomb bi ñi waxtane lu mu warana degg te degg ko ci mom muy dugg ci alako laaj
2: ma sha Allah tabaha bi da wax lu am solo xam nga adinu nasiha ma wax
1: deug la
2: mom labyrinthe la te ñun fofu lañ tollu ndax fayn lam yassati fa bi lisani la wax kon ñun ci nasiha lañ nek waye da wax lu am solo nit ki fa diina la mu am mbokk am njabot am ñu aji ci mom yow sax man na xeyna yow joku wo ci mom xeyna bo gisee lu mu def nga dang ca wara manu nopi ci tayit la nga wara wax sax bu fekke amna lu mu def lo xamne xeyna diine ko jam boy wax na nga wax ci diine yow
1: kay
2: wa wa wax ci diine ku deg sax mom dañu mom ngay waxal waye day wax ni yow diine ngay waxal
1: deug la
2: waye ku xam sa yow neew ci mom nga yow nga tok sa ecran re di wax lu neex lool nak ba habib buñ ci taxawul mën na jur jeye nak
1: waaw xam nga waxal nañ la kélo ko ni ginaaw buñ waxé jëmé ci suñu njitu réew ak ñi yoré mbalam ñu kira ñom ñep amna lu leen di protéger
2: waaw
1: même ku leen bëgg na jappit fék ñi ngi doon li ñu doon do leen mëna gëna japp fék sumu ñu mbalam mom nitu diina nak mom ak lu kawé nga xamni fiñ doon ni njitu réew mek ci jitu assemblée ki nek primature ki yitte sustuse ki jitte derrière suba ar bi may wax yow ni bu ñun suñu taxale mi ngi wote bo xay mu ko tambalé ci jitu rew mi ak bo leen kuy mamba gouvernement suba la soxlu ñepp ke suñu Touba gi bu soobe yalla ñoo ñu wax ku feewaru di nga ñew
2: lu wër ga wax dé lu wër ga
1: wax wala waaw kon tay ñoo ci kayit fi ni ci liste Touba baye won ci walu republique ñom ñoo jité
2: waaw
1: waye nak deug nak ñi yilefe nak nga xamni ñom lañuy tuddu ñoo am nak day bu sol ni isa yo wote rek ñu dal di tew ñoo ñu kilifa yoyu la kon kilifa yoyu nak wax deug yalla la fi Touba bi baye won da wara xewi wala bok na am lu ci soppi tuti na am lu ci soppi nak wax deug yalla ñu jël nak dugal ci nak kilifa diine yi mbalat mo xam li la tax tay ji ni kilifa diine gi mom bu mané engagé li koy wax mom ñu mën tax ci misal
2: waaw
1: ma gis sañ khadim ak sañ bara ak ñi ak ñen ci ñi ko jigal ñu leen dal li mom nan ko fajj ndax ci li mu wax di nangam ak nangam lool ñoñe buñu démé yobu suñu kërënt dem ci pereukëla
2: waaw
1: ñu mëna nak poursuivre wa jojo waye nak légui nak ñoo so démé dañ la nday sa nday li la metti metti nañu dé indi nga sa vidéo dé di ñu leen xam ci dé mom baxul dé waye dinañ ko woyé artu ko rek waye nak lay bu la neubutul day nangam ak nangam
2: waaw nga deug la lañ lay wax
1: su len neex dañ la wax baxna legui après demal tok dañ la wo bu reew dañu na xamanté ci lañ lay leral yoyep ay nak gu mulal amul nak wadug yalla ay sanction man ci am rawtana am ñoo xam dafa jang nañu xam nañu ba lañ lay ñu tapas service wax lo xam xam nañu legui du mu gisen
2: te
1: ñooñu bu yar bi amul ni lool ñoom buñu ko def lay metti ci doon toujours waaw dañu yalla doyna wax
2: waa moy xamna baatu irade bi nga wax dang ci del ci wat xamna dafa melni lolu mo rafla legi
1: waaw am nga dañ koy tuddo rek ndax lan irade moy ak talube
2: waaw
1: ak talube nak xam nga mam cheikh bo beugé xam ak talube ci li wessu rek nga dawal sa xel ci li nga dajel ci geccu ak ñi nga togal te ni fekkon serigne bi wala bok ñeleen nekk li fekké won jëmul sëriñ bi ak talibé ni ñu doon andé ak sëriñ mu doon and bu noble bo xamni du digënté bur ak dandé waye digënté sëriñ la ak dong bi ñëw di jang ci sëriñ bi nga xamni day dem ba day melni dom ak bay
2: waaw
1: ñom ñaar kenn ku ci nekk loolu nak bu ñu démé ba tay ji ni liñ ko xañ moy baat yi joge ci biti ñew ci non moy walu liberté
2: waaw
1: moy lan baat yi joge ci suñu mbokk julit han ñew bëgg fe indi manam dakh ak cëri
2: waaw
1: dakh ak cëñ pourtant ñay saxal sultan ñay saxal al amir ñay saxal docteur nangam ñay saxal cheikh bi
2: waaw
1: c'est ça am sax ay bis yo xey dañ tay jagel seen eidul miladia eidul istiqlalia dakal la magal dakal la gamu dakal la nangam
2: waaw
1: ah ñu commencé légui placé wu légui commencé légui di jangal nit ni waye nak nek biir Touba waye nak bëpp téré bu Seyd Touba Talif loko jangalé té ku koy jang bu ñëw ci yow nga yebal ko jangal ko lanen
2: la ilaha illallah
1: té ya ngay jangalé lo xamni kako bindi ci Ardul Hijaz mi ngi yek nak li Seyd Touba do pass pass bobu
2: waaw
1: min ko yak lo xamni diko dekkal fo xamni diko gelle ci diine diko def al mubtadi' yow ngay encourager lolu lolu tamit buñ commencé bari nit ñi legi dugg am lañu fit legi ñi ngi influence ñu bari bari bari ci ñi ci serigne ci ñen ñi nga xamni ñoomit ay serigne lañu nit ñi andé coupe table be momit xawa def bu bari bari ba kele nekku ci ay loxo mom nekku ci ay loxo ndax deugul ci keur gi la juddo rek sama bay ci keur gi la bokk mais ci la ne lolu kesse mom la am ci wurig gi kesse bu magal jote mu magali kesse way amul ben contact bo xamni mom moko teye ci yoon wi ba muy ruf yenni wala muy xamni ah man le seigne tu bu ko waxe nangam bu ko soñu seigne degge nak yi man de dama ko wax seur bi minel ak jigel bi warna am sax amul ci mom ba nga diko ragal wala nga diko rus do ko xalat ko kon da ngay wax yow librement yow lay mel rek yow li nga wax ni dal comme dal dang ko wax rek ben joueur bo xamni legui da don football mu rafé lo nekh wax ko
2: waaw lolou li ki jappé jom deug deug
1: voilà waaw lolou lay niru lay niru
2: joueur bu rafé lolou fi nga to yakul lo nekh
1: mi ngi nonu legui nak ñok service la yamale ci walu gumel non xamé woko
2: lu yergo bay xabi lu yergo kay
1: ah dëgg yalla
2: ma sha Allah amna solo kon maam dal irada gi dal lu ñu wara delu ci wat la ndax dañu wax ni as-sidq fi ma'abati sheikh abad sumum tisali amru haythu warat
1: bu sidd bobu nak mo jafé haythu warat bobu mo jafé nak
2: waaw mo jafé waaw
1: ndax seigne salou 91 bi mu wote xel kom
2: waaw
1: ma ngi gis bo ma ngi fofu ci sawet ma ngi gis ñu nekk ci marché yu mag yi ay commerçant ay mourid
2: waaw
1: yeen sun bi def na mom bu la yeen ko 100000 sax lay man leen wa yeen a pour yeen alal motax señ bi di jar di wote xel ko
2: xolal lol xolal lol
1: yeen ko len yeen ni ma ak yeen amu ñak wo xamni bu ñakalul waye yalla bam jël ci ñun dinañu lak sawara
2: wax nga deug de
1: di len war ba man ko kono señ bi waye dem nañ ba deg bi ni señ salu neena limi def fi ci xel ko bi do don ken nit mo ci mokal ci avant sax manam jëlal nako
2: Allahu
1: akbar ba yegge ñu ni nangami nak lañuy ray ci wër wu ne nangami ton lañuy soor ci wër wu ne waaw lim fi dépasser comme ñu xamni légui amu ko fi légui du genn kel ñu gëme nak ni kon nekete kon dal señ bi amna lanen lu mu bëggol lu dul dajale alal
2: waaw amna lan lu la bëggal de
1: naaw waaw
2: deug la ka waaw ndax loolu moy limay wax lu señ bi ñaar bu ne dara ñu na señ bi dal mo na bayu bi sangam wala ni ngoy wax la jone ko ne 100000 sax ñu joxe ko
1: ihtiyara ñu non
2: waaw bu goko ihtiyara gog
1: waaw ihtiyara ñu non waaw waaw ihtiyara ñew na legi ne nga worul def nangam ma def nangam legi tanal nga sa bop legi digal nga limu def
2: waaw waaw lolu bar rek baye habibi lolu bari do ma sha Allah
1: lolu bari gay lolu bari
2: dagal leer xamna melni ñu jullu jotna
1: waaw
2: neena dañuy jull ne daal ñew ci ñaaral xaji moy njitu aduna nak
1: waaw baax
2: na insha Allah xamna njitu diine mom fim ñu jëme
1: ah
2: ki nga xamna moy njitu aduna mom tamit naka la wara nek ak ñu wara ande ak mom
1: baax na insha Allah
2: jere baax habib baax habib ke ñu koy sante bu baax do geure ma sha Allah ci leer yi am solo ma sha Allah ci fasaha bi ak leer yi nga xamne wax deug yalla da koy wacce nga xamne kimi waxal maam day meuna degg le limi wax lool mom bokk na ci pédagogie ci jangal ak ñimi waxal dana wacc niveau bi bam toll ak ñom baam bu len ko joxe re ñu man ko jariño jeur jeba habib ñu ngi lay sant bu baax de le geureum dina ñaanal yalla yalla defal le wet defal le tawfiq bi jairu sallallahu alaihi wasallam kon xamna kon dañuy and ak ali ndjay maraxif soale sof maraxif ñu adu noddu daadi joxe waxtu yi daadi ñewat ali ndjay
3: مالك يوم الدين يا العدو لا تتفرم ان الشارع تنسقم ساتنسى انعمت عليهم خير ولا غرام
4: جلدي وقتو جلدي جدنا في جدوبا adligo ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu massé tewlu ko bismillah

فميان سوم فالمات مدهم مخطئ.

0: li wutale bu jekk ni nga xey ño doon jité bi da mel na mako wote
1: wa am na koy wote xañ jël ko 88 628 0618 ba habi wuy ko
0: bokku salam aleikum
2: aleikum salam
0: wa ah wa señ bi
2: man
1: ci xalo ba moddu jeri sulla
2: wa ngalay nuyu
1: ngalay ziar wax sulla
2: la ñaanal ko du ko deug wer
1: amin ñu bokko
2: li ziar señ mu ndax am la kene ko ñaan mu yag so ci ande wal
1: amin
2: ak di tuub deug deug wallahi bi ci man
1: ñak ci la nga def xam nañ ko xat xatu jamo do yitte yi rek xam nañ
2: def wa wa jamo rek
1: santu wax sulla
2: waxtan wi day leer na
1: alhamdullilah
2: leg li ngun jaxal kay moy leg ni ñak talibé gi len duggu leg
1: waaw nga deug do duggu ni
2: de ñu dal leg dal ak ñak talibé da fa bëgg daj rek wër rek bëgg daj
1: day na war kay
2: waaw waye nak nit ñi war no jël ci wa seen xel set ta te mag ñu ñek ñen ni ndon doxale ak ak seen ki
1: serigne
2: jox leen ter yeneen joxon comme ni ngeen ko xamne am ñu xamne kel mo tuul la yakal dara bu bëgg ko yakal ya yox
1: lool deug la de
2: waaw am ñu xamne yalla dafa na leen lo xamne may kel mo ci dara day di ma defal muy gëna yok rek way moy su ko wañ
1: lu leer nga wax kay
2: waaw ma ngi jale nak bay sambalo kel mo di binte bay yalla ma san gën sar bay bechiru gey kan ma sam bay bay mustafa mbaw santi ba
1: okay bay mustafa
2: bay am di sall ke seigne fallu bay mustafa bay mbak ci rek mo ndaw bay modou mbeng ka dem ba fall
1: okay
2: bay balé jam touba na sek mari sono fama fall jemul sono bayan dakar wakar ale yep gola jema ndo bayul kan
1: inshallah
2: jere jef
1: jere jef silla
2: ana
1: jere jef koko bay habi bay mo rjeri sele mo sadiq man ken la ci dara ji
0: ndeysan mo mu dugale rek dugale ñep vraiment
1: dugale na ñep ku bax la
0: ñu koy raam bu bax la
1: wa bay amdi sall tam ñu ngi koy nuyu bax bay mustafa mbaw ñoo ñu ngi leen di jaar bax ñam tamit acca bismillah bay
0: alhamdulillah mo dal ni lool mom xamna biñu ko mëna gawa jéxal ak talib bi digënté talib bi sëriñ mom
1: wa kok dañ ci ñew lu bare bare bay ko kay mom
0: waaw parce que amna yenen yo xamni fiñ tolu ni
1: waw
0: yag na am waye xamna dina gëna bari moy bu bes ni wote wote gi nak dañ koy komplé waw gënu ni señ diow ma ni nangam señ tuwa ma ni nangam gis na ko neena ma nangam yoyu
1: waw deug de
0: manam dal kenn ku ci nepp dal ak no tay su bop du nox rek
1: waw daraje lañ gël gaay bëgg de
0: ah man yoy leg waye dañ xam nga li dara sama xel moy
1: waw
0: ci señ bi da bindu mom dafa bindu financier bu señ tuwa bindu won rek señ
1: waw
0: waye da bindu nak yegg lan
1: wa da bindu
0: ci fi nekk ci aduna nga togo ak mom li gëna wër ci ay waxam moy li mu wax nga degg ko bu fi nekkatul la gëna wër moy lim la leer ni moko dindi
1: nga degg de
0: aw ginaaw bindi yaangi fi nak mom man na tok fi rek la cheikh la do wax ni arat mom kuy dem ak ñew bo ñu sapp lu fi rek
1: ala ala degg de
0: ay nit uy ma na ñew ci bindi bi rek ñew ci bindi bi rek
1: degg de bindi bi rek degg de
0: waaw nak bu degg ni ñina la nak serigne bi ñu jang ko gëna rébé su bi nek ci téré waye sun bi li wax ñu ci téré
1: waan ci téré rek yalla ci gënul téré bo
0: xam grand som xam moy kan bi nga boromam lolu ñu dugglu ci
1: waaw
0: waye xam li wax ci téré yi mom li nga wax legi ci bi ngay def pointé manam señ bi ay waxam
1: waaw
0: du lu naxare degg laaju jangu sori
1: dedet
0: jang yu bu gatte ci li nga jang wirit bu wéré rek bo ñëwé yow di nga am connexion di nga mëna correcté wu ci jangale momu ba man ké gëntu ko ko do a suuf yu kan yu xam ni yaangi gëdë ci jangalim sëriñ bi mom yalla defal nak dama
1: lool deug la mom
0: lol motax nak gaay yele nak man ne fepp fo xay jaarou ñu suma fa jaaré mom duñu bax la fof da dina raxal fi lepp
1: nga deug de
0: waaw da xalé ñu ci man ñepp ko fi jaar rek mucci na ñom leg leg kenn woom bu sori ne ma ma ngi lay ma ngi lay gëlem be an 2000 nangam de jaamu do nangam nangam nangam defal ñu formation bo xamne waye nak nañ leen baay ñuy wax rek ñuy jëf rek
1: wa ñuy jëf rek ma sha Allah
0: waaw
1: moy baayat mo wax ñun nañuy wax rek tabaña nopp rek
0: deug la
1: ndax digënté mak boromam loolu ñun suñu nekk ci yutul hikma man yasa
0: deug la
1: woon yutul hikma fa khat utu khayran kaseeran

0: Assalamu alaikum. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaro ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamne ñoy baye xel Docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokk Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem
2: ñeñeñ
1: mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbok yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li mo li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
3: gisuma mu nek président
1: xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama serigne nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
3: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu def fa mu te serigne ak am do affaire bu ñenté lepp mu te bari ba ñoy ci man yalla dimbal na febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afkat wax deug yalla ñu koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
1: miracle man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
3: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoide di fajj niu katan ci walu sey
3: nam de day la re dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiki dem daraf yob ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: ndessa
1: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
3: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak lako sama alal yeb febar faju jeexal lako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yo nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg ron kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw serigne bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bu fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu romo tagal ki man afi ba do gam
3: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
1: mission la ci yor
3: tarkala
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkala
1: yoy mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
3: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
1: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi, der bi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
3: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam. Légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kourebe
3: kourebe
1: bu ko né ba ci karam nek kouli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
3: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti dafa indi tank yu metti dafa indi bir bu metti dafa indi yaram bu tang di metti dafa indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe dafa indi ñu katan ci walu sey dafa indi balonma kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla indi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
3: bala semaine
1: ci katnu yalla
3: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
1: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi la commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan bu genn
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
3: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kenn liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ju téé ngora mom
3: da
1: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey ngor do mala sey motax fek fagno bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am émorite bi ko japp émorite bu ba waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
3: machallah
1: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
3: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
3: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam na febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk ko man li ba
3: ci lay dakk
1: waaw
3: machallah am digal dal
1: am digal
3: rawati na digal waliyu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonno ko mala gem xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
3: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal
3: werna
1: xol baaje mbire mel senegal
3: werna
1: digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
3: wallahi deug
1: la barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañu wala yalla tek
2: fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
4: machallah
2: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah
3: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamné
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokku sama
5: téré sa amna ko
2: téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajaale ko
3: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
2: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul jox la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bo

0: kenn ki tiawon pel la joge sonn mag la oma telephone mala ko comme nga fon muno giggen sa keur sax yow baama yonne la tiak tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako ay wone fek muy beureng ma nako tak tak ma bi ndax doom sama tax bi mako jox virsa ma bind safa ma sa say mi wala mo nan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def nañ lul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne bata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkallah
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu idil safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra febr do koy fecc
1: tawarkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune muta ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu neewon jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala djem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn munu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi me nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pal fatal tire sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna mission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
1: diko numu teeti
0: waaw diko tolle wat
1: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokku ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne ote kande ñep ñam bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejje laaji
0: sax nak ma leral lok ba leral nañ
1: bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fek falaxé la jël ko ñak
1: ma
0: la ñak ray la di
1: waaw
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so aw ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko
1: hmm
0: ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune muta ñu balé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: rek bu am bo bëgge galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
1: baxul de
0: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñu xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple say ak bayre kadi am len karange gu meur seuk
1: ma sha Allah
0: bala ko ak bayre
1: karange bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku jubo ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19

0: bok serigne mbacke ñang khassida ñi nak ku leen xam ku ne xam leen ak seigne omar ci lan seigne omar bëggal lu baax ak liggeel seigne touba way na fonkon khassida yi fonkon hadith fonkon alquran bëggal lu baax ba tan na ci ñom ñaari jankat yi seigne malik sall ak seigne mbacke ñang aljuma ji ne bu jotone bu sañe yend ak ñom ñuko jangal khassida cheikhul khadim yi lolu japp na bu ne ba ci bir insha allah dina ci ñew kon xama ci tank rek dañuy baye kaddu gi seigne alhadji sek di siaré baye balla jang mom seigne cheikhum seigne ali waye siaré auditeur radio jant bi ak tiñer di len tankal jotaay bi inshallah rabbi ci lu gatt rek bu ko debé seigne alhadji mu ñu ak bokk yi ba nopi nak waxnu kan moy seigne omar bassa
1: a'udhu billah bismillah inna waliya allah wa ma tawfiq illa billah bark baram tuba rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hul min lisani wa qawli assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi nga xamne yeen ngi baye xel fi ci radio jant bi fm lekkolok channel fm niko serigne gor ndia waxe ñoo leen nuyu te di leen siara bu baax di tamal suñu nuyu ak suñu siara cheikh mohammed al muntakh ibn cheikh mohammed al bashir khalifa siara kul murid di ñaan suñu borom be yag fi lol tam andak wër noni nak lañ koy ñaanal tam serigne gede buso mi nga xamne tay mo fi tok jotaayu alhaji mbacke buso te fess ko del di ñaan señ borom bi yagal fi lol te and ak wër oyfal yeen bi ci kom ci and ak talib yi bam ak njabot bi yep bam agale ko nim ko bëgge ci barke señ mbacke buso di nuyu bitam serigne malik sall mi nga xamne mom lañu jakarlo mom tan di suñu wëlere nang ko waxe legi nekkon kenn ci wëlere señ omar fegg serigne mbacke ñang xassi ñom ñep nga xamne xassi la yëngatu te ma xam lu bare bare seen digënté ak suñu Omar xamna donte luma ci xam lu bari bari ñom liñ ci xam mu upp man mi sama dégg suñu Omar mom amul danaka jëluma ci wax kën dara ndax ñu bari kuma xam danaka dëgg dëgg mom nga xamal mu nekkon sama sëriñ nekkon sama bay nekkon sama wëlëré nekkon sama xarit nekkon sama soppé nekkon sama wétal bëgg la no bopam ci yalla rek tax sëriñ Omar nak dañuy wax na wax ci mom yomuna waye wax ci momit jafena ndax seigne omar dafa nek djimu jo xamne dafa gatt ba mene suko burumlu waye dafa ñol ba mene suko tepp ndax kun ne cheikh abdou khadir busso ibn seigne mbacke busso moy sa